0: Barafata yorekwa al giskel ba mingi nanti nille bundi gi ne bar nga kinsi donga ani al kagul bara Daud Zakaria donga gi ani al jago na barafata gis amin do kese idin ji di ngore si kikel ma joingi na ma ilang ungi ne jijel ne ine jago bara torombok dogi donga ani al jel na jago asogis amin na bora fatagis amin bara Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sungagi tuy aweti na dogen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise donga ani sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago dog rimenja una dog dying arkadi le fago na asogis coming na bara fatagis coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na unaki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani auna dog duin donga di le fago bara Mawiya kise asogis aming na bara fatagis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kurobas gaw di ngorren saning bara Nuruddin Muhammad dogi donga ani aljanna jago asogis aming na bara fatagis aming aljanna jago dara dini tusinin kwenjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jeinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jeinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani na bajiram bayin nga kiranga sunga al kele na kogul kisense dogi donga ani kwa kul kital ki yonko na waba kungi gis baso na aso gis aming na barafata gis aming kwa kul albin na bago na madoka nga ye na daing aldi oto sunga ngereng bayini kirsi nga jinda kijeng kilomfing na kuong deng ereng na jurgulong deng ereng aliye neski inkalung kwakul al jurgulong aki neki nga si diele karakawe neki akurguli ba minchori asang kalung kingutonga na alan surunga si dokurokani ki gabalay alan surunga si dokurokani ki jalungan ki unkwaranga songa idine in usunga tagatini na asang kwakul kalung majiram bayan sati na mas dokay nistobung kausin ti dahing alile aliena kanga na kirsinga sunga kirsingo kise na utungo sunga kay niskayin na dokwela nang dieng in kirsingo ki ati in kwa nanti nile aliena ki kwa jurenga bang na kwa amonga ge na kisense ki utunga sunga in kwela san ki in kalung asang kwa sur kirgingol oto ading ilong na uke na jalung inden sabafingi ilalong ating ilong na guta nga kayin utungo sunga kayin nga sang kwa kiwia kalaada niya si kwa kul kalingi alam ba abo mungi nani guta nga kul fiyan utungo kul si iwi marang amo si dog basing kami ngi king guta ala fiyan intinal ki diele kanna ilalong alam kuro yin kani amo la jang abo la jang ayyu gud na zumong alam jurgulo nesden sele jago wala ilong asang kwa ki ila juru toy kwa anka inga idina matining kwa apanga ka naska inga na kien dogola si kikila lang juru nga keli nasing mungkin nani kwa alang songo nga na dek gutfia matining de gutfia idina sahari king kasi raya mfia mara niu na dibagui nga si raya la fia marang apakal ka angina sulu kia tangere kagila na kuwa ngere kagila lomfi gal ina lomba algistengi nga jajago
1: kesense ina guting duwa biduwas bache asang iwi na dogolang urgulo kikeng koranga nyeting kidal si yesi lomfia sofia nama ina guting inde ngere kadok kwasi nyeting au singaw ense ameng duwa biduwa eritbierne jwala sanjiwi duwa tengez jaba en siyasan jiwi nen siyasan a jiwi ba lolo jalong a ken nyetti ngal kayin jibas jiwi nas gudja asan jalong diyan yo di bang kayin nai sin jisikin jay ngale zaad ingin na guta do kergeri jay ngas kayin ba inal amoy na inal abongange lolo nyetting mutasawe nga kang hugu gale alge lomfi tewa na dok dulding le insan inal insan akang insan yale kinyetti mutsawe nga kang lomfi le de nazarale magbula kang nyetting duwa kebal wala ya duwa de ngireba wala duwa de ya ngireba lomfi nazarale nyetting ba insan akang ba tokang namaki mafare gasi dulding ko na jawrti innama namat tamarrudi na insan na tamarrud fi lomfin khalay gangri na ta'azzum jawrti ne duode de nazarasi lawal ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na unde ngre innama jahal ruhi na insan se jundi alang marreden alang lomfin khadasa le marreden en kan tamarrudi idinen u insan se shaytan ales duti na iblisin dem fikra se majidem fi namay wundeng re dok songa agila e belevas barondul jadal ke dok na ni ngalen deleng media le na kwa ke na nagi den ko nen kamen ya ki duode musawe nga ge ba namay nazara zukuri eske agli na lew yesurti lew al yedu de na nan niwi e maranga ba yesi jingo duo ana mazikene la elenge tagadin be bayse swal jingo bil basata halji la tagadin jaw ding ele ji sikiri al dele so afdal jang ele jingo ba jingo yeta ganje ba e bazen tarrain inan ko abal al yedeng ele so afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: ngayen ji an ko zeman indal jigil al din ye al din ni wi al din
1: baran dua bas ki aghlani wala gal ki algis lom fi mbere ngalan gutonga siki hegma kalu inna iyan ko se algis ta vizin jaw duwa na man jahal ruhi le aishi saytara ela jahal si musaytare abaye si utonga yesi jingo masalan yani jing yan ko se tabir din iya yani ya si al din ta bunjalo gairak jaw ngana din iya me yar le ja nas jerring fa taban ding ya si songa bagi jaw nando magam khas jay na lom figis bare kem pya marang utunga de ke nes jahal saytrang deling ne iblisin dem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriyan ale na duo utunga si ki nazar jasadi allo amala jasad na ki shahwatan rilo na maye nas tatarruf le dweti na duo musawale real lomfis bare ken fi ana eta tok den dom brandi en kwa kabinga sela uwewa au zakaran wa unsa king awalgi ewa bi mana magam khas ke insanele na den nazarale yakin asike kir janib ruhani gilo na ina loba na jasadin in istimrare yeno alang darin ke kayan jaya ngale ana mangete waya na de na duode in walang istimrari ke alang anjay nga ke alang daring ke alang ingra da kariba aba atilompi in kwalang ba duode dellen ke surule istimrari anke ba nati in kwalang ba ya ditin ke dog istimrari anke ba marang
0: dine indem ba ma be dine si warja yani min adamin tille ke hawo
1: nyama lompi tawazo ne nafi ka anjay ngale aliana al dena ni ukain in tawazun lom fin jay ngale alam barakata kain min khilalo namay u kibriya ko el bana na ko el balang insan si al jaje tereba al jizata makhluq jang ina ko el basan ji kabbiran inde la no kibriya ya nam iblis ghurur le jabi azaman majdi khas ke lom fin re lakin
0: na to jundine
1: nay kin asikin ko jali izan nam wala ngwa ya kisense daruri jiddan kain jay ngale asan utongo ken sinyetting iwi alang si sur musharaka kain na surunga kanyenti na jongenal toroki munazara kaw ka dok songa yan ko esi dok si along asa magam khas kelom file na ndogal insana mubarakai na dok tagatini asan gudan yetting iwi e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ko adi na skami abali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola gudat teyanga kawe na sallo khas ken na ko adi ngasi na hamishan kawe kinal deiba gen alan kawe ne yanga si khadimen kawe fayla mafhum sikia kwel ba kin kwel dobi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fi barakem fi asan khidma jay na dayan dara ses janyen te ki dora magbul nalan din tafkir le na jawarti ba do alan na jawarti ba li mujtamale yani in
0: iti
1: la la iti ba yani ayi sulta idna nay lom fi ni na mujtamal ta bunja na jeral jibu mujarrad khadim jan asan din dara si janyenti maranga san do kabbere ngene mba aliy mujtamale so afdali nalam den source ki wazifa majide ngafiya ba e na ki kwel kan kan isan bagi kaw na guda nyeting realan kurrokani nasi yanga do ke njaye ngale a lomfisa sofia na do a sonja songa to le kan njaye ngale lan kan kan guda kawe nas do kiengan njaye ngnyetle a utongale arrakain a so number fatai dien tulingwe songa na una jaya nga songa ke den taslena do kundun na kair ringan kirsing e alanda yang darati yai
0: e barafatai ke se majiram bayana to ingele songa tegatini aljago na do e barnga kin si dok si ingamingal songa barafatai albundul na bago na gisirim memba na dogal ferrabao na ilang iring iring dok e kise ginjain dok songa tegatini aljundul ini dara tuskele na gis jawgiti na ki ngwan sengang duringa kang aljundul dok na gis jawgiti indok e orren joingi na surin jirgi ngoy a kisen se na kido ko lesan kwa kul inan kaimel alang dai worele musatoure kerel sabad ne kiyo lo bilo idle na ki kang kain jay ngale asangin kaimel a jingore alye na wari uton kulin den war na anan dele sunwa taka tim buto kerel na kisense dok alang kain surunga si bajakani na kain jurunga si dok kundina yeng kidien tari kidien bachfie alang akang asanga kain badok na gis kaiteli abisinga ngila suru jo nama jo abisinga goro jo nama jo kido kwela lansi imusi ki kain kelma ki kareti ni ki coming na ki duo alanji jang na din bodin do ke sabada ji jola san jergi na mazergi idi ne ki sense ki abani min war torik hinalom bal duo fingiti na ni dim min vial torik beren lakin marang bakwela ni kwa abani min torik kain wo ngandi entin le kwa dine ziki tengea tengea iskawe ba kigabale abani ngisi dine ki tengea tengea kawe ba otoki indok daing luanki aba marang aba kangine kagila ato duo biduo abajongo ba Ibrahim Sibaslong na duo biduo abagaljangi dok Yusuf Sibaslong aliyenge ndok kwa tebukwa kain kingwa ausi ke sense mungkin naning dieng aldi sunga diroi ne sunga ning koje jangaske kese ba Ibrahim ye algis nomvi kwa sukul asofia ne ye na ingwa ye alang deldi ngwe nkul na asan ye asofia ke den dora na mangali ne oton den sogile ki kang nes asoka o ne wala nes nomvi asofi naga abugal kan da na Yusuf inde ngirin kigla kojo jan alle su bule a dok iti ko aka imba mungkin nanin in kwa dai buru dok kojo jan kai ni ujo kai ne ki ngasi sunwa bule na a konjolo sunwa kai ne ki ngasi bule a ine na madogin ko ralan sin kalun sabur a e uto sunwa gi bule ki ngasi ne kojo jan sunwa gi bule ne kai ngasi ne duitya maren ki kai surunga si in la kar rasan in kumon kin kojo janga inan kange na lon fili adi in gwal kin kojo janga si genil gesel dem badil kafi aba kange ne ko alan Yusuf in alan Ibrahim in kagil alienes lon fin kwa yesi alan kwe ile ini alienes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko himba marang jegil e Ibrahim al sabure nga fiaba marang lomfinden tenge lalye ja aninjinjwa a ile tenge si alan jab ye kiden tini lalbe jabaspi inama welelen kale awngi imbele kulal ka amin ki urre nga le mburgo ni kenzi undula atin waye ndin kage atikage udon sungage dai mburidio nes iribitul lahaddi yomoto nes kinga nes iribeteli na dai saburingal ki saburin gana ay duwo mbelen sabur ayub niki saburin ga dai saburin ki udon kulle ati kola gena zi fiskami atin udon ga sunwa kwana zi fiskami maran bi balunsa lumfial irike yi allo ki udon asu kul selakel ya din kwa dai mboru dio asan simin ela ki kai kwara asin ela selakel auna kain kel mangale in se kai lumfi ki se simin aban kwa ze undul yele ya ki itiya sundul ba Zainabagil al duwa biduwa mbeleng al alia lomfi ayub sili alfingi na kavya. Na mkwa al inni. Ki ningini.
1: Ki adaf.
0: Ki agal yani ki adafa ningini. Ato ati mkwa alansi inkayi minu lomfi kinga si sari. Alangin tawi dele ini na tawi dilalgi ini iti ayba. Sungay. Marangye deli nkwe nkakwel. Seje yide alangkiye si segey. Alsi kikien dora kang. Al kisi ngalong. Kia sa lomvi kane kinga zipia. Ina lalong bal ho kang. Kise warre kwa. In usunga diroi. De kwa nyet ki al del dile kang. O khasetan ki. Al warre kwa kang. In jigeng al kikinga zibuli dia. Marang au nadayen seje yi lomvi. Le deli ni kwen ka. Ye asa soke. Asang ela. Kin utong asiwe jesel. Dine yang kwa. De muftal den dong ake. Tini la ye ko la sam poli alves poli ti. Marang al siye poli dua la ke ba. Alan si taga urri. So gis amin warre kwa nyet tini kwen kwa kital bangana kel bamingi. Al ye bara Umar. Bara Umar imbeleng indomong wala gal. Ye ki kwa fatang ambele fia. Kise indalang yalbe jia yu abadomong in al tulle sunga. Kido gising kaming al ki borai na barafatay. Kisense nantabu ngereng hila dog in kwa al si dog nyinti kwa sunga si. Kado gis aso aming na barafatay gis aming. Idin na kise jidog jayma si inal warre dingi na dosi jayma inal risala tulle wala galal doman tulle ina fegel. Nasi in jayma inasa kwa sunga si nyinti. Kiro gis aso kaming, na barafata gis kaming, na dosi kaying na selimadi nga saye na mkwela la majiramba yin sati si tinani, na doksi deng warre kwa si donga jolo, na deng warre kwa si tahu si yang akidna kaying, na ji dinjuru le kaying, alen jago dong nas
1: jwa. Songa ge donga ne dueng warre, ayme selang kakire jang songa jayang ale, dok auna, Ining kain, tarasin nas dok surung a kaimel na dok kain se ngasi karikulu na dok dengen si kirringel in gutingi na dok somi alang dok dayan darle nyaling na kayo ngan se nga radio samar foranyeting deng radio foranyeting al kain orekwa deling diyo na fal una kundul na stete bekel kami iding na ki dayan tusken dayan dora ki nga sigis forem beleng den guting fulngeti na dog ringa kidal kidge na kayan jaya ngale ke nga sangke nga ungang se nga kiwi na bidogal baynes kelbam ki songa ge bagi kaw nange songa ge stabung kayin una kayna sur kayin na nas gursofer le kigiti orekwa somandio na mandok kayin kiron takelale nyetenge

0: Si abui kong marang tetebe radio samar tetebe bake aba intinya aba in undul aba intinya aba in undul idina radio samar kuas ke ke sen sen sunga futo kere no masato ure kere le dien waren sanin alam bas ware si kundula na si nga kagote alun na to soga kunye ba baka ine kunye nga na asogis aming na barafatay na mastule nga le kalung kiburay na barafatay.
1: Kiburay.
2: Ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenye au naskaiti ara timbitinle.

ministeri au kwe berenga ki nyetin de bene kelbam berenga jis teri bana bene skelba dog in ule nama inal kwa den kese mo in u in jameli tongandi in bene skyozo jobel na kwa kilezi lo adalom bizi kiwe na tizi keli surwe na kwa berenga kenker ngaras maka kergido bel nas bibi kamber nazi maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikion nyurunga na kikion kilma lompi enzi ala nga jundi ba ewra nga nga jundi ba marang azan kuronyi na ayiti na kuroso nga kwela lompi bazin kuronyi na ayiti lo na kanna lompi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingeing ulal eng songa ndikoeng kwa diwanga kila azan lompi zi kiwido kila ziba skira nga kaolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina tatas kwe ayinin lombizi ayinin kiwa na manin kwa kile ki baraskane lombing beleng baraskane na kwa ringazi lombin na man kikina daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombin ke majara kiin na kila lombizi kiwe na kiyo kilma anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terika we na kiyo kilma enzi kwe ati kuzi ati kain alombin den un kain erikering ala kain ba inal idin aljen den un dine kain na maki nkwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lomvisi dora kawle na lomvisi skiwa na enkiwa na enkikyo surunga lomvisi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lomvisi tarikawe yidina lomvie karake ba lomvie kenka na dandio ke na e nieske alankendo kola eskirjinga asoge dami barafates amin ku embernga lomvisi tariba kinada balong na kinada balong lomvisi tariba na en dora tie vale asoge dami barafates amin ka inining ari na man sota ku kwale na skenda skaya asoge dami barafata amin.

0: ay ben del barn
1: e kay mbat
0: ete ba ko la do kisubu nan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam na bar
2: do la kire ngena ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga ay nga di kagil na dombre digin dio kay no mrakin de kisingo ete no mo ko la dombre e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko era langis duri gis ardempia a lia numaga duri pinginas de ngaldepia
1: a tulay kagasin ardenga woto ba
0: e yago woto bana sardenja
1: e ine lompin bele ne mai kwa alba lomping don anga ne mai ki kuotela doja a taura inle aliye naki karu fisya nimes enkwa kin karun sor alining songage naji dien tuleje kin karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zallajazan namasenwa lomfi ji asajalon lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kinga ja na nino ninos jasur na

0: a dalde sorja nama yei ne ko tela jingi nama sallabe a ide nama sem balon allon fi ne bi ngasi inin te pe nama iwo ela sa allon fi kwa tienta le ali yiwin allon fi den arga kenga naskin karuse daro daro mbo nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kotela jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuo tela ze ji alduli adamin tirgejang namas njwa kinkuo tela aliyenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwa ala kusi nas ense salaba namas iwo asay kwa alang kin kini indio ku tela jinge namas salaki nas kaulie ki kien tanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai dekare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
1: Tulei, wu tobanas inangis ardenja na namagal wu dorpa de kawi na dogdeng aldipia. E jawa wu dorpa na zgal aldija.
2: E in aldi swa tarasi iding na lomfi na skuldian kudola si ken kurofali di na alye deldin diono otanga nyedi si ye na fia. Kuo alkikien karaba sallanga kein na kikien ge nandog aldendonga kein. In nama jarianga nama jaram bainsi ini asanya in iu. Jainga alden donga keing. Aliyei na fia yang asi ingal giji fia asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nganas ayanga keing. Na na wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keimba. Abay singanya asang kin karu salle ingi jisi baisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asan il long deke nkuo al lompi ndonga kain. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nin na sinjaw la na. Na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye na majaramba yensi inelang jile la asanye pirjanga iu. Nabake la lompi kila se ingi. Yeziba fengi dinas kilma fwagi dinas long. Sense erine lompi le kwengi. Alambas pia. Ilelang alie inas. Inelang kwanas mkwale dujong na dauloki. Kwaranga ongal dok elana karusi ofurana. Kote nga bunge na karu kuldi nga ingi. Ne nino na dalderoga ke imbana min ningi na man kinga le pogo na nino pis enga daru na darma el nes juma na duldi enga na kuo bunge na se jawla. Ki tintogle illa na jijay na jolu. Na mamang kuldi nga kingi na kile ki kakiri akildega na kele na karne se nga nge. Adomosa jayanga langi jani na kona ka lompi indentari. Illa na maye na spali di. Ji namal ki lompi bang lompi ye kekire ngang kekire kuro nan dele keing. Azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabas bara dulding kue toyongo. Ji si dulding kue sin toyongo baba ki lompi ken kuro puto tau si jang na ji te terel jang na inga lomba al diore roba jang. Na ba diore roba jang ila si basing mansang jay iding na ji do si jalong. Roba si lompi ala kuel ba. Na kien kwa la kel asa amba iding neji kilma roba jang. Na ba kilma teye jang, duldisi eba arralo. Nama tiri kilma teye jang lompi, aysan ba jum ingal ka kenkarosis egi. Inna nama se le dunya, majiram bayin, armi asin ni ambele nga asang lompi yung kuro le putoy.
1: Tule meram bayin, nas dogis inangis aldi taras ja, kain ayang akining, dombore eze kalindiyo. Na nama ini tiri karing, nas dayan tomboren dak dikel kamle, nama al kainga, nas dog dayan bernamit, gurendara sitibungkare.

0: Tulay tanu dekeng akan gajam kwa dan bernamit berandarale na ini nama galkuelanu dekiu kerre kudan gimu nama beleng kin ayanga diin jaile kages palitia
1: kin ayanga duin jaile ingis palitial allom fine kase tewa na allom fine udon perjang se nyet dingis pe duinu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogizin beleng lomfi al king karufotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizin falidi ken kuronis kaze falidi azan iu kise ka al ana dulingwe ang azan iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage na kin udwa ala epi al baseje ko ela bas jidele seje jeng ka bas ka to lomfi le seje ayin kin udwa nya denga sa sa mba fale namas email kin udwa lomfi nes kwa wala na iwelze ari ugiti ari to le bazin iweli dinas ka lomfi le seje ayin ade ki ye age lo nasin yel al lomfi beleng ala ngin utule se a ine ke sense ne mes jeyu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuroso age nangaliye asai kin odanga nyeddin taraspe nangaliye alkakie kin udonga nyeddin au na kuoro kalde ndonga kin kinalka nawede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a de ndonga kin na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taka sambaki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan akeba nan tewa inaki alaka ngaba torik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele seje puto aing na kwembar nga se bagi ana wenge in algi kazi lompen kwele ela alba ye lompen juwenge.
0: Tulay mayram bayin wut tobana sinan taras girsimo wa inang jauli ine nama galdo ku dalpare ko namas gispali el kin ayang yesi ay se pareta den jaille
2: e kin ayang kasi duin jaille ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka allom fiing ang na asang ing alung ka alkilum fiing ken kuwi na kakire ang na dokasang in alon killa al kusingi dok alba in kay inna ka na madok keng ina kusingi ine na mes in beleng asang ka in alon asang eingo na tule en idin na dok badok anni asang killa si ome al kusingi idin na duo ala akeba al kikeng en nyet ke na mesin deldi agingi ine na mes pingi dinas doing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simway ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simway iding na tulle baye alkuldinga si jundina kay neskelli na na na na na na na kemalul lang ale kay
0: tulle meram bayin nas dog inan taras gis girsimwe in na inek

0: bayla barga
1: ye kay
2: he kay wona
0: ay bendel
1: ke kire kan
2: gele do gam
0: ke kire bamba
1: balba
0: da do la kam ya bar
1: jikuldi ay jundi
0: a do la batulle agaya na ite do kira ine dan worandarale na do kwela lan su dangal di dikena de en kirtimo na albake rek de en kirtin na ite dangal dina metin non su dangal di na de kuturgu ine may ngata ki kayna den aldi la kariba nama ondige na itire kwasu don abani e jago wo a dolpa na tin kin kel jam kwasu don yani
1: e o sey ne bro fotay mi jaram bayin kan kel jam kwa nyedin del dindio lobi lo albayin kel magisi moyi anan ka kire bang na dompi bora patapia na kainsi sursawa anan te yenga ka mun kel na danjuru leki na kite yeko
0: tulay na ina do no kwala wo tibo le kan ina dog itire kwasu don yani e jago wo
2: te bara ka kel ma sunwa gisi mo to alki dan goran dara la kayinga azan kay uto taraska namaka welan orre kwa kilo tulen karige alan kay ngal digan kel kamya alkide ngin krisin asangal kay marna jekogur
0: tulay ilole lamado gitir karin kan kel jam kwa nas dog dan tambren dak dikel

0: ne do kayin ka kan ke jam kwa dan barnamij ko renza rale ilore nama kwel alangis duri den aldipia e kiyene sin den aldipia e ye jago wo dolban na do aldi intija
1: in aldi sa dis so si moy iding nagis lompinken kuruna ken pirje nga pali dina den joingi dulding idi ine lompi na men beleng todi al duo kenga na inkeri ngi no na surungi di kya ke ken tawra ngara ide na le duo no keri ngi ye gal si kuldingan kwa kya is asa min ke inke ha min kya pes ke si dola ke inke le is ide na maya nga na tulle anga lompi ereng na ken tawra nga kila matkul ning kusenga kawe ide lompi na maya nkwa ala nyesi domon ini na pia na mas nkwa gino alanjo na tewe yewa ngayin ye albenja aisa kwa ye altule anga balon pinde bele sikel ami inga kwa ba manim pie wala kay bay kwa ka alang a na aining a du lombi na masen kwa inenja mordol ni njari na iri ni njari na den tule ni njari na inelanja na ji dok alan karaba dia ke ne dioja ini asa eringela ngain iding alka wel abaski ngura jage alkuin do mon kay ngabas jage alan kudurgu adeng a ngain ka alwel alan nyet aso karaba al surung idi kenki petimang nyedding iding na njiti kawe kal wel alang aso yanga sin nyedding na killa al kunga no ko kawe dia nyet na man kidal kikido nga ilenge na lia alang jijang nasdeng al dizi jija inama sin nan taras pali di iding na wo no al blompi belekel to le ama inelang na malompi ye ne sit domong ini na ma inelang pia sa balompi pia inelang ke udo nga na taras nyenge na killa al te mos pito ke ina udo ko senga kawe lompi yanga si no wori pia na bang idi wori pia na ye pia na tulenga ko ba yanga si no jige na madinga si paso na kwa pellet al ko jawi do gala ka keba na mai ke si paso na mai ni wono ke ngudo ke la pia ali squa ala ngi nen nen pia na ki kudurgu ye idi je na ke la na na wori ki
0: tulay bad gestu le taras de ali ja na ine dok kain ke jam kwa na ma do ine tirkarin na do sudain tomol da kelkam daim bernami gorendarali li ana ma kal kinga na lokan jiwa le

0: tane do kinga kan ke jam kwa da en bernami gore ndarale namaske na do kain ay akila en kirtin de ngalile ine nama do ine da jingu ke ne kere kilel a kin ay na wala ngal di ka disparity lumping ene lumpi ka ilole
1: e bara dinji o to lei ene il lumpi atangin kalong ene lumpi kai na sang orre kwasi imbele to le kawo ene lumpi ngis beleng asangin kalong ene lumpi ali baye jangadu na jabe jabe ene fi la alpia ki kulba da ngumpia asangin kalu ina lumpi ali ki ngokwel ase joyi ke ne joyi be den lumpi ne geng kuro valite geng kuro valite a lumpi ke kira ngin kalu na sang asoka sa soka ene lumpi jangan jube
0: to lei na ine ingaldele ine kan lumpi ta trick ene ki no na ma kwa son do elo le trick jisimo ine
1: e bara ene lo dinji o to lei ana wo no wo no si lumpi sin kwa ene surungiri to le kalba jisumo la sa ki kwa si ase yo an dora kawya duo no no bas belen kwasi tarawo nga allon bi belen alan dora kawngi korong alan yi dora alan ge jayuba
0: ila diole ila diola yen kay
1: e ila diol ken tawranga ne ken tawran wal dem beles e se akeli ba ina sa do kwaki na do kin tawranga na du dim beles akeli ba el beles aroki e no bas belen wono kwasi kwangam ay wono yema to ubeto gel ho jirsi wono sima lombe kwa na ji na ba kwasa de kwa ba gel ninja wono no de nga grebia
0: ya ine no ya lombe la na ma mbele ma roita lang ani bia
1: e lombe na kwa na ki kwa na dim bere kel ka ba na gel dim dim bere kel jam gel nga gindo lang kindo lang ngundo na jay e kwa dim bere kel ka mba ka le kel ma sondor ga ka wala aso alan paso na jaso ay pasi aso turguela
0: ah ye kwa lang kwasi paso
1: gel kel ma duzike aso turguela na alan paso ke koro min kwa ke no no ndawra la mankenjanga
0: en el lompeza de kelman tu kinzike
1: con cual otan al ir que ine du jeila ki kamzana ki dilonge alon kulas
0: no lei ine do gis tu lege sali yaman na alma do kella a mayran baile ka ngi dong na si tri ni ilole njimo a lompi kai in aldire
2: e lompi kote nga ine lompi kuro dungo ine lompi yei njanga si ne yet nyefi na lompi den kelma tu lei na dok longa dian kelma to ke indel iding nazie menangis palidi insi ala jabane insi alja aba illa sija al korongi yesinama kelma to ke indel illa nama yei ne jisijigidia iding ne embelen kangi na ke korongjo ine lompe nama tulen tulei ne ke kiren ke kirei na leddi silo min kelma diyone ngalom bal nungi lelo nama jikuel ala jitaras janni aba tarasa janni ba kin taras angeba idine ke lesial kusenga kawingi bayena nyeddim paso na kayimba
0: na ina jegila jegila na kwa udo kusaso akawe nama ina nama ngwaye na alkoela lankin kwasi nyet paso mani
2: na tulenga ke bagel na kusenga kawe na ine denkel jam jual nga jwabal gi madye ki nuilo yemingi kilman diolo anansi aljula din kusse aljaw yebatlong na ine lang yesi kilmasi moyba na liana ma jamin kaybulo kanes jige ne jijang na kusse jaw ina mayelompi akuel ba ken ringa karage lobi lo alja nyeba kene lew na yakwel balan juldi ku sepi
0: ay na ine kan kirsingul kinola
2: e lo kike kirsingul di ne do tulle anga ne jiya batulle jang na te ye jang yelompi baysir risingona bankel jam na ken kembele ngalo balki di lokel jam kekel man dioy na nasin jeringel ye bas beling ene ngala jaba ineng ja idine jitarazang nal ku se jang ye kike ne maske tibaying
0: ay ya do ku se ila
2: ke tis ke
0: la marang ine ne manno ila risingual ye do tulle e do tulle den kel
2: ali tulle ki la kenta orangan dio nyet batulle ya nga namas illa resimu jina tulle jang gisi ala nga soba ay sang arang na kina tulle nga ke bayanga sanam weset aso na ngariya kebal ko jawde do
0: na ila dio gata ya na in dente way in sie ki kurunga la pia
2: e ki kurunga pia ki la kurunga ke kirenga ali ngi la ki di bele keria mar ki dai na makki la kurunga pia ye al ki inkering na illo na pede no la pede na pede nin kalam ko ila kuru den kel mak kirela na makki la pia idin na ki la kuru koro bay ba nan ke kirei na makki la si pia ki ki la kurunga den ngani pia na lompi sin ko al ki kurunga jana inen ja yena ma debbing inen lam pia sa lompi kwa wala ni bo wala tala ngas pia ba inelang na ma ze kuru ki ken do lang na ki la so te bo puto kai na mas kagin yen
0: tulay ine namado gitiri karin kangel jam kwa daim barnami ko rendarale ya namado itiri daim tombal dikel kam namal kinga dok na daim jino kelle ko sing

0: tana da kai ga angel jam kwa dan barnamij gurenda lale ine namaskai dok na ine jinwa kilel dan aldi non den aldi le dokin an ale na dok jinwa sunwa kai na le de kilel na ilole na dok dan jinwa kerem beleng in aldi jain le wala di sur le kagis palete
1: bara di jinwa to le azangal kalonkin ayanga duin surle kasi kais palitia
0: e gidi surle
1: duin surle ka duin surle ngis palitia azanka manding lompeng ken kuru along na denjo ngis along aile kwel ne kinguta kulong fial pia du ngumpia na kande mbele kela duin surle ngis palitia
0: yani dok ine lompi do ene tawan ya lombi zikilma to kendi
1: lombi kima abak den bele kiram ba na ken goran ne ba kilma to kendi min kilma son dorge
0: na ine na mazim paliti alangi yi udon yitayo
1: ngis paliti alang udon yitan o ba al lombi zikilma son dorge ba ha zikilma simoy abaka udon to lengao de kilay metil de kanta na din ko ya ba din bele kiram jibe kilma simoy ba din bele kiram ba jibe kilma son dorge
0: na do ine na modo ko alang wo dalvare ko na do kingo ene en aldi gisi di zurle ka ile ngis paliti
2: e en aldi duin surle ngis paliti kadwin surle aldeep ang nakakiria aamba abalompi akeba. Ine nangis impali di duinjaile ka alanki lompi ndora o alanga undiba na lompi zi kilma sondorok eng. Aba inelang iyo mat lompi baisin dok impia ila kila si paso.
0: Aba kwa wudo ajita akawe.
2: Aba jite nga kwa baisin inelampia.
0: Malingatani na paso lang dok.
2: Malingel na kikoranga keringa kin paso. Namang matki kuduruga ayba kikoranga keringa ske na ikie pasi. Nakawe lalang jain tulle aing. Nabang kikie tulle ka na alang kem belenga kel amna kusenga si alia kwel bakila si alanga awba alang kiki etaras kain alang gisa jigeba idi ne belenga ba dulingko ejitipia alba ye ne ezike masandoro ginde na kawel ba alalompi ezike masandoro ga
0: alalompi za aywa tulay na ine dok numa jingo kerim beleng yane in aldiza do la king agis paliti alang siki kwa kena si aykwa
1: e bara ino lo dingi o tulay king aldinga si asigis paliti asingi ora kwa si aykwa la zingi kwa si kwa kena dok oro kwa mpal dok dok asakil kame asing kelungi na lompi den jongis kelungi na lompi bele kelkami alo lompi zikel mo sundoro yemba an ko rekwa ti elense kami na yidu bele kelam asan ila lo
0: ine dok no mo kwala mer me ziki mo dok na se trigni kwa kerna se asan ay kwa ya kin aldin den dora
2: kwa se asan en kwa nyedde nga za kelkami al lompi do mo ngine imbelen abaji korong janni yesi al kelma sundoro indel na baji yesi begi kawe lompi si al bakil mo si moy ngay na alan ko senga kawe ba aldi jelu na ko sey dingin iri dok ba inela ngina lompi batulle ko el aljitulle jaw ye batulle ko ne gisi bagis kuronyidi alantulle nga ja abajitulle jaw maraba ko se jaw illasi tebungan jebe iding na nyeddin den donga kay alanyen ki doratulle ko nalanki doratulle kiol alan jay nga tulle nga ge alalompi si kelma son doro ngindelo
0: na ilole dog na matawan ine lompi ine aya dikke alla mbelenga aya wena dik turun ere long pin tobun kwa uyonga jitanga ningawe no surun iri namani udonga yani ki kuropis ini udonga jitanga
2: kin sadu songa kenge ne kien kusanga kawe na jige baye asa joluwa lompi na dig jige bakay nok nok kudo kumela na ilanga ngi idin na duldin ko yekosepi lompi na mas jige ngondul asande lolong alan kila senyet bundi aba duldin ko taras duidi na kusanga biba na denkel mateye lompi ngiri lompi yesi as jige diba idin ne yesi idin apia bazan jige marra na mas impia aba yekosepi na kelma kondoro genga na mas jige asa na makinal ke yin sadu swage alan duo pelle as jalombada alan adis nanke na majel dinas ken jamuno guisina karaba ku senga kila jana pellet akimba illa namatodi kila dogal kein mat innen doga ka ba bara gi kinalna alkaina sadi so jigawe alang lompin dora kaungia na alang ku senga kila sekundia aba ko ela alang kitabun jayinga tullege nan jiganga kaimba
0: alang jigage ine ba so lono so danti nagi kankel jam kwa adan barnama goren dara le na ine na donga gi kanne sunga dok ine bi ngi sikin amnga ba biyo san kaimba nga su bo alang si dangal din se bana kan a ken su bawli alang su dogi en kwa kan se angal na ene mo ka ya toke nos ya toka idea
2: e ke borai tulle bara ki mara e ki do glompi do la jago
1: do la jago
2: e ke borai
1: ki mara ya toka ya bazai

0: la sorbe.
1: Ore kwa kwa kul baila na aisi bomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dom bomungo na kusenga nkarabang indalan si kimila lang kwa kul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga ge anisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diele fago ine na madogo wela langi singwa oton so gansiro wachaki barkaga melom fisi na kuinga sky ti ina kibingang na ma da kwela lan kinga na ka gil ati duo ken dogala si jurnyo tuleru nyo a ken siminga wala gal ken tulinga aldi ele fingita kwa kul bel neskering na ben na rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago na gis bo akilal kin juru wala kin a ni na sa kin ne sa ko ngam na dan sa wakal kam na kinga na zdaim bira tabungo so ina kibora ina bara fatai.

Asog is aming na barafateg is aming kisi alsidogdaing sa wakil kami. Kisi si kinmagi sunga si moge na madogi nagis tara sining kweri singo. Kilmagi si moe kwa kital kele na kwa gul na gisirim yang kawe na kwa kital si kayinganan na gundula. Ingis aming albago dara diengi tuske diengi. Oto dog na maye ay sa waba al kwe lalang utongo kilang kirsingo. Jurnyungo tuleng ken si minga na ken utonga alien ski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwe lalang sunga kirsingo na kumong asang kalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis buwa inna madok sunga tegatini bineki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng namadok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay utongage at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dain solisi kitire na dokagil ayye ay belang.

walagal intuen den jibimo to lelay abasin ken kala jalum basin ken unto wala jalum alji si keri juliti a nezie gisi unto to lenga bi nama wala langi wa ye e balba dalding ko si keri li nama si ya ye juliti walagal si ilong kala mo unto to lenga a

Radio Samar Dientong Kerkwangi. Au kibiyangang naskay titi na bundi naski ang arka nyetting kelkam kikin juro ang jari na au na kibiyangang kang ilawung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na rung ilole au kinyasinas adem ba ka lole kayem botale namang kainyar gabale al keng ina al yey na dahin dara keng ine na au na kiyin kang tinbitin lobilo awuna esket bam tarasindi al yeyi neki kana kirsing tinbitin wal yeyi neki kana kirsing tobito alang esket bam tarasindi alang kain kilmanga surkin.

0: ke bara gis amin warre kwa a na bara fatay na kisense do kwela lang ka gona dan sol si don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona di warre kwa don jani na mus do ku a na dan aldila ko
1: ke boray ana bara fatay da tolla marraba bering main kari ngere na singwal ki gafalay idin na itin gi jala maradok enna ago namais kwa kul giskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi tin bawa marra ago ina korok na kagil to kayal de inkirsing na kiyen kilo sikaba namas kelbam aso ina ki boray
0: asoy majiram bay musa na jenna jago kusia keba werre kwa kitirinti agi se ne kilo gis kitirinti a jenna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki dora tulle jirnyo sare dien tullin alji jelun ki ay dora jelun wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki boray da tolla dinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayin bana do kwela lang lot le kawula lan tori diksi dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na doksi kel kama kitna kayna jingo ngalangi kingo leale idi na jingo in sa so madomi ati elonas do dogola jang wala nas janga walgal na joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sego tabu kwale angis kakawa imbele na mazi longa sa suma tarasi idi na kida njain kul alka yeng deldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok deldisi suma pea wala alang kiri na deldindi yo suma kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na mazi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sa suma tarai kangu ngina ka ndenga ming kilo kwa kit kan nay kurnyol na doksi kalon ka ing iyanga na ka ing abanga da ing iri ay tabin kingi na kilo wali na kago kwa dinga ro wasa dogala kan ki sense kay masi al jurnyo tarai mar dogala se abaki dora turre tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dokke din to yeng kwasi bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alando ki kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tole eng na do kwa kuzisin za tole kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dia ki eng borunwa le nenga mal tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sal idin na yen ki en dogala si tole kurnye na do wasi tole kanya atikin dien jale ay singer gite daldisi na do ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko kwet sunga idi na dogala njurnyo tarai marabatu le jurnyo basing sogote bukale zat kingi na kwa kulsiro daldin dial kay basing zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kindo gola si jurnyo na yena lia daldin dia kwa kulsi di ngiri kasben kindelinga na jirok sin kasbenje
0: asoy majiram bay musa kise na dokin to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal do na yin wa awa jola san yin jalun ila kuruj to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ila kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai ines ka den ko awe
1: se
0: ilolen alsiji dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilele kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulin lomvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilomvinden forene ye ini alkagi tulin ulunyone otos kin tulin asilon manatu in tulin alomvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola se abat tulle jurnyo ye tulin lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atenin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insana kan na yena den si baletewa wala den jaile al kain nama dogolan jurnyo alan dogolan si tolle jurnyo e ingiz long gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tolle jurnyo dogola kinsi ban tolle jurnyo e na bro abas lompin dorasi ki se tolle jano idin na e domborenga dingale e lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dokal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alke emperenga bang ina aljijwa kuru abajurgona kenkwa simo aja wala kuru abajumona kenkwa simo na story dik jawya na simo gisi sare ban jangwi ile loring wala ile kuru le dokna kenkwa jundu asan jam na dokwa sero basin jwa alke yiki mbar ngasi al kuru kenas kenkwa sa simo ge albenna ko kwa kun innamas inmin giatte abajen nakin dogola si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simmingalo kwa kul alkayi ati mutamale yal jiki ambang nan si den simmingalo na dok di le rayay ati ilong na dok barunga le nyet alkayi nan dok raya indeling ati lompile lompi nong dok yena squa na dok gi wosi ina sin kwa dogola si alle dora itle burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akabe banaki ngawe wargalang kwang shunale akaritya ba alang dok kilage al biboyran tulege na alka welan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kurwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga ina mas long kisense al ilai do abaji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kinde na diele ina lombal ba delle ngial bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbiba nas kasben mindere innama abajegila inna dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense na long dogal kanyi dai mujtamale abajegila borual kan kwa dinga kien dogala sial iting dinadinga le kitulin kurnye ki sense elle kwa baki mere bay ngame pilan ken dogala si pilan dogala al sasonwa muaddabage wala asabagi kany sasonwa na mar pilan dogala wato le kurnye ro bay ngame pilan ken dogala bas kerep ki bar ngan kor kindelinga dogala si tulle ala runba innamas in min al infinity duo ilal ken dogala tulle runyo al iting lompin da kekia na lompin ken utonga de silonga ine maradok na makwela san dokkalu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choe kida ine dok asan katko asan kalu
0: na ine gal kan in belenye kin urtu don in ange jurnyo tulle al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan bay lon ji ki dogolan wala gal usura al yene tongin kwa bang na dien jirgi ngoto lay manatu ya kwesi al jundi ne kakirin den awle nan galin beren durnyo to lay al sido ka faliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min al in belen yes din sur le seje
1: badba
0: ila seje al tie intimele seji jira janna jawliti al apujang asanye den sur si in you cause seje and do sur le wala ye nes iwiti min kilo udon ala seji jam
1: ki boray
0: yani aba kwe nes di masal na jurnyo asanye intim ka asa ki kuin alan jirgimo an wa nadok aza asan seje and do sur le idi lalo asa ji uto ngake la jawaza seje jang na uto ngato lenga jaw wala ye idi si undul al si ji esi tulle jirge
1: ke boray ine dinji ngo sunga tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kenyi na kweti kwel asang jawali ji alba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lewu kilal bibaw na denjuru le karitya ine lompi doksi faleti di nas iwiti kangu ina utonga di kanyi naki minna ikarinyi ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba ji minna jelu din diyo ba kanyi na tabi yende na dinja ele al kanyi na di kanyi na kwele alangi skawlea ine kal abang wala al iya angtong abaka tulle ani na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababiyo ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin biyo ati sugi na bio al wudba alankin dogola si bagibo ki han peket korle arabo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rina ke albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalo na bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bameng kisi ense yero bay ilasi kerilu na makila dora duite nadi dok balo ababiki lole bio ati iye ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarinya kila jiki kila kwandio yao ati leo na zaisubuke na subu loji onaji kadamata le taras sasoma puto jerel ati wajangi ati leo na duosi zai wajati ona zai mustashi bakare wala lodi le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona jani wargal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afi ini na iski angala jemba utonga kinal inenge na jinkwe la jinki likena kila silu ye ide bas bau bayan beren duinga bola duinga asa sama tule karo gaba apainga anamba kini ni anamba inenga inali yengkawi
0: zeze ninal kainga bongo dogi nang kemingi nang kemingi al kwe wala gal yani real baki angko la kire
1: se e wa real baki angko la kire ile bele se
0: ina si jam nga ba jilla no utongo tulle nga jaw idi ne kuli yom ke bang
1: se
0: kire tulle nga se ji jaw yo ba low na mo fingi tine ro fi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama abalo jegela di
0: jago
1: al ze ikaba ang tong na si jara abu
0: utongo jit
1: na e kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entemu si jara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko luena ka kinseau yendo ba ngame aba apake nga kilo tinna show ya neka alamba dok inenka
0: apai bane
1: na yemin dokke nga kawe di
0: ide dokke nga ga ta mungkin enye jisi lo ji ka jau
1: egal
0: na ma yen ko aye dok alampia
1: alampia na ki sense ken ba yengena kawe na ide anan jinjo asan jawri ba ngame nga ji ka anjau aba lona ji
0: ti la ye ti egal idi na yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si ka anjau fila mbaga singin kwa abanin tulle agnyaba
1: jikanja wa in le ayen aba ititi langal kenyi nama nafsu tabi ila zika bal jije nama lok aba pakin lan masijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga jitanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie ya longal dinga bola iya jantong yendo nama nafsu ila zika
0: na
1: nama do pie kawe le ana mas pie kwa koro le ayen kwa ngama pilan ke kendo wala kultong al kelbu kul
0: pie
1: en kawe bas
0: e pie ba do duo to glatu ngi ne ge se yani ji nukta dulle le jir songo tene iya ngwe tong na abo aba yen zikien ja ngale fie gain alve kre uto uto nga dokkan ke ina ko adele bala korti
1: si
0: zainina ba jilon ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka ton ala amba
1: egal na ji ton ja e jegil
0: zaina ila for real e ke nes ke lam
1: egal
0: mara tuwe ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba mbere ni so kerna juma ne jaldo bona ke ak rising
1: e wa
0: sin mbere e kale nan via ya lakin mo kin mo uto dokkan age yani dai on re ki sense wala gal ki ka kial e kwa e dain borun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga marang udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayena ila liso nga pa
1: se ne iti ganye na pa indeli egen
0: yani ila iti ila mungkin nanin den eri ragal ila lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile algi nyami ile reality mungkin asin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nani yesi uton ke leen runyo wala den juru len kelmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kamin ala long intiaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na paindeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal ya to aba jegila ki gafale kidin bagi aba jegila te ki al yena kwa yanka mengal dal dinga wala dinen kwa kulal kai al no ma isge an nodi kena iri nyanga na tumuo na nodi kena nusi na nodi kena kar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa namakau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala technology ale eritulle asan neta erukau nakin na al dawla filan eritulle fi hanal inen eritulle na al filan eritulle fi namu udon a pun sikallu mara dokki a kin sel dai lekin askiringal ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka wal kin kwake namu kwan sikallu
0: ji de la se yun inzam fugurana ke ba
1: ake ba
0: si belen al inzam fugurani
1: kadi
0: be silong ilabele tolle ala balan duu
1: be kide mo
0: kangi idi neki lonfi nungileng lonfi ya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: egal na asa akan haba egal si
0: idi en tabu ko kulba arage
1: arage
0: baran kana ma wela lengi wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alfu gurana ba ye demba ile itille sikia
1: ne tumbe dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi alun jitumuna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itti ya jaruma
0: singan jalun zalan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina min
1: wala lan amnas age marrawai na ma kerin wala na kina ma ila lekai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase algitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arabang duin tabun
0: ne embelen gel gena aldeleke
1: e deleke marji abas jalunas besara jaw ye bay imi ye kan beleng imbelesi ro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi bere na imbeleng giya sa itti jang na jalum sinas dorro ja wala nas dar jaw
0: kalbesungo
1: marasa jang itti nas jalumba na duo kenas long nas bi kal dingle ti so ro amu ne le duo si anni asa long nas kid na imbele de loy egal kini asa jang
0: egal ne ne real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di banan oto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kulku yom do amnes
1: ala la la ina nga jo
0: ila nga san injualan si ba
1: ki bisara sin ja
0: ki bisara jo no menin
1: egal si me inna ma dogal longal dog dogolan jurnyoy dogola si ga ba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dog baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dog ba giti jurnyo do bay long de ina sa do erijang na jote ngalan si doroya egal san de ngoro jalo na ma yel na wuri wuri yar ma jiti yar ma jaga jata na ma ko ngata bun jana ma injo asa agi egal do gora do bay nenge aba min do kenga tulle jurnyo ba le aba apaki na ma ikesse maraba do kenga tulle jurnyo na apaki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarase
0: ye dual tulle ruñu we wala galal tulle ruñu be kam fi ngi dina liya kenga la si lo min bi
1: wa
0: yani ati tulle ruñu kam fi ngi dina kenga la si min e ka tulle ruñu na ati tulle ruñu ba kam fi ngi dina kenga la si lo min bi na ko adiya ke lo yele le ka ngi dana hatta den e kise yani aba kuro mun ki na winga ba
1: ai se kwa sunwa ke na ilanga na akenyi ti aba inna ma kise ense sa sunwa giti kangu ngina ye marawa le agi baspi na kurel na du ina tani imbelen ala wel balan kuin alan kon idina yal itikya jurnyo tulle abuloba marale al apa ngana smay sem ba gitina tulle kan se tabu tuiti nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katulle urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe do imbelen ay pelanen kwa inel long wala inel long ile namas tebutina starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri daje ke nay kase tulle abundi
0: e
1: ke nay kase bundi na to ka kwandi nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anamas ke ngala ngden ani yal ba bibam bas na ki sense ba yee mus muskade koron aba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na na na na na na na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na dobi duan bi leke ke ngala sese me alki borai na ala so ina isa so to le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akituli egal na le yabas longi
0: den egal ile jurnyu aye to le runyu masalan ile gwaye to le runyu e adin itaga de songa gane tulle kurnyol hal yani dan warelin kwa tasir zankay wala bang inen jurnyu ene ma kwa ngamma filanin gol tulle marang warelin tasir zankay
1: ingis long ki sense ki dan warele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabiga ko tari asko ba kwana men kama yal pilanin ko isbigil albat sa ton to leri yunyo lakin marra ina kama ba kala kuinse kalinin urnyo
0: yani jige aske ba aske
1: jige tasir aske ba ba kwa gena na kirsin azina al bele al yena masalin kama ba bele jirsin al hawa bauna dui khalas ila namaje namasai
0: jige jalo zai la bele jirsin den talal din don
1: na kangile egel kan dok din don ake din talaleke ila namaki sense dai ngore kwazi ki kuya sai ngwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kulinen longa naki arana sare bayena dokenga kinal kundana apakindena na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok somakindeling orre na ye jaye ngaba kulin nenge na man tine na le allompi el na yankwa kala sa hadwe lan kwa kusi baw as agente ba derin banke marana maki kwela anan si anese kairenka jaye nga
0: asan
1: jaye ngan dora kairenka asan kai wona ki ilako al jaye tulle na dogala se lan ki sense ki tulle la kurnyo lan ko bal ki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kai den ane asam
0: zainina wore len filan abai lon na tasir ge zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamailin ko kurnyol ina lon ba aldi e jole san ile duol len julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dogala si bagil wala gal lolo Zidia le jagil aji apa yang, nama jijan na tabi genjana zidia le tabi genjana tuleja. Barang ki kau ni tiga nas mitil kaldi kan, sehingga mal anin doga la zidia hal elok gue sih. Kilma dio ya ni kilma la simway walaupun kilmu fye.
1: Ki borai.
0: Jijan nas ki mitil ki dua kering jalan.
1: Ki borai. Abas ji min dem ule walaupun tokles ki tule juwa. Nas jawli, nas injua jurnyo ina la lomba alba ile duongi. Jurnyo yake ngase lombina ini kang lombina lombreleke na sengwa dogola se alki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo elal doingi wala pilan alkense runyo alang leaka onos ullu inye julwaiba elombina kingase bajina ini kwa kula sankai danjur mara ila duona malombina sidenga nase tuleke lami na kie den ken dogola siki ila dorar runyo jia to abajo an kinse jurnyo na ila duole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola se dog jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lombal ye nas arreke den juru al dombaru ke lomping na imbelen alang inen inen he ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na al ila duo ken runyo ine ko ile aba pa nga baslon ki sense ila duo wala duin ba wala duin yal gis in domong du ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is enkwala ki inen kurnyo he lia zaje ngange mbola dikwang omba basilong al loke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfe aba wala ke jurun koranga sfe aba na ma enkwaya ke jilo kalba ile duong si jegila bas na ma jilo julo na jelna is kinga sinja malan kilo ginenka
0: he gali ine na ma dikong basilong e kur ken de de ingirse ngoyin nukwa ah masalan utongalang e duo dimbarale kilma sondorga lang ay bawal gal utonga tinti na sanga kauba imberezi ro ul kani kirsungo na ingirsungo asa dogora su ugdafi hatta jilon na rijegila na duongi na jijan na ilo duong den jurun kyan utanga jama na juala nyanga si jani yanga si sugati ugaling matising girgingo fia na yendo si kiwitia idi nali kien jayanga ba imbereng alamba ki rabo duong rijegila bayun kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgali ba illo na mare ko la lanki sense ki ka ngana sunwa askering alki alore kwa gang ilalong alang eribe edisi e bizad zainina foreng eriving it zainina alki asiken na kwa albel neskering ko gulal ben neskering jurnyo to lenke siminga alza sunwa to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa e jurnyungo rhe ina laiba ina lamba al duo bulong e has ina uto songa ke na urtu to ngi di ko za san jawliti ki den sur se je ay sinke na den sur si e aining futotiel na den surin den tulinga ay silong na den ka kiringa ay silong ilo leng al urtu to ngi men ka hoaiba dinne sin kel ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngakin alang ngate e apu asi tihringya illo algisi enkwa al joingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwen walgal alantas ki dogolan ile jirgingo namaye ne sare yasi kafi ne sare yasi tullen arrien ne yensi sare tullen uto tullen asi ne jundi ne ko akerenga inkaminga filanin dogolal tullege ile namado golen inwa kida en wara lan bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam vita wata yan dogola zi hata yem belin alan kiden jurnyu wato le burnyo na tan ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kida en wara lan insisa sons kan hata di dogola la ati jurina jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangi ndu
1: anangi kwa kegile wa doni
0: uto nyetti ni kwe nama wala lengi wa in eri al kiko nuileng ke jial wore du njang jelula tulele wala ko jojanski
1: ay asoy ke boray e ki sense e jurnyuwa wala jirginwo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kumanas jayin kay na ban kumanas apanga jirgingo kay yendo ban futo ke ay la jirgingo si namas tule kirgingol in nama sa sonwa domi wala sa sonwa dari e ine namaki kwen alang in kwa dayin orale jayngale alkay utoma kenal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja ina liya jo abati juri na tulle jingi wala ati guti na tulle ya wala ati ayuri na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayuri
1: alja ji idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tulle askirenga ba ba idinga alangi kwa kalwe katwa ba yelna zai juri tulle ingi ba idinga te aba orona ku imba ngali yalan ko hene ay di ate indwa juri so to legi na alsa so ane pia na ine na ku imba ngali to so wa ate dok es kasi so ngo an na ku imba nga as kimba dok ba waya sinye ngasi awle asa kan ate ka gut a na ka gut le na na yinga ka yobela gutsi dok bo nduna san awle al ka gut le a na sinye ngiri to sa na ma ine aba kela lompin ken ku te ngale aba kena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi du duo ngiri tusujam ji al lomping den aningi na jaw
0: den
1: tulingi ji juri tule kal gingi mara idin a gingi te ba alang jonas kwa ngiri tusujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kimba ati songwa age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biya sa bamba ati ilona ze gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya ina lomba rangel na sinjwa sa ka ayin na biya sa bamba

0: barfata ki se wurre kwa na dog si dying sa wakil kami na mudukong tina sang dying bira tubung kousingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdallanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jeinga bara tariu dok asikir jei nga donga gani na bar nga ker nga alkien kona irinyenge kwa sunga ke ingi se ne kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital ben na bago na gis rimemba na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa ker nga siskienge ben na bago gise alki kan na dok daing aldi ilakirsing oton deng aldi dok sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngo tole kwa le jangan e tole kurnyol asan di suri si injem egel oton deng yomile ele juri ngo alge kasi tole ele alge kasi kurnyol kasa kuro ang wala gara aldo in suri si ingel egel kamana tu aldora arangana tubung ane in nama dogwal lang bara musa lang hindok no min kuron jani lay ko kidal kendo la tulo gurnyol no dogol kidal yang su tulo gurnyol al kuro la jani na kan yana sare ko kindinga ko ri gwado kendo la su tulo gurnyol na kendo la si balle kay na e kingalal yang su tulo gurnyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kan nga wala be longal bele ho na kirsin jago
1: e ki boray e na borfatay al doktani kainga dokna ke koela la sunsi daim bera tabun kago wala daim girsin wayal kan nyan girsin ingis non ki sense giya ba dogala si tulle jurinyo ki sense kuroge na ikanya jainga tabu kwang irina gi kwandio al jain ki sense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon iri kuol al karra longinti
0: lo
1: karra lo na kwaba kalwe ila otusi maraba ilona sterebe san karin wala dus kuol fugon den karin ala longinti ba inama ilona jayinji aba dogala si tulle jurinyo na dogala jayin tulle ila ina jurinyo alang yeng tebu kwale ki sense wala jayinga tebu kwale kuros kenyi jigi kurro kanya na nyendok si kurro kenyi na jien iri karra doite na ina lomba alba boru tok delingi lalei boru nga boru le nyat doite na kel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru wa kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwan kien belengal undula al kirsinga al duo pilan eri pia wala al ila duo pilan inde en usura e kwe corona eri pilan sitewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal al dombre tule rangana skwa gut kawe ila dombre kan boru wa kulle dui egen na denja en ilal ke wala al eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fia tirimbil lay wala ki kam sa dun tayara la na tewa kan du ina boru boru le do yileri na kwa kwela
0: liana du to
1: gi egal du to yin ay ba boru kul malayen kinal kay jinen di yakusi ki wita na kel kamel ile du an pia ile na ma no al den utura si kuroyini den abanke den iya na den usura al yesi kurnyol na ma nyena gut in si pia na tes el na ile si pia na ile lo le mpago na den usura si kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den boru si kuroyini kin kurro na mayena kwa kulsi kas ben kinena dengri in nama sa songa tarasi alangi dogola si ki dorat jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na non pi dembala yebi wala inempia
0: kam mushkila yin yen na ki dai wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta je tingi jurunga ila kwe tulle kurnyol ba wala galal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongane yigila dai ngore ko wala gal ko nyetti ni ko en dedile fuyin ke kil mangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo duo den barasi wala gal den barang ko esi wala gal ayin kan hata bai ma sa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti alji njami ngal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa sa tarasi ki kwa kit kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunga ke gila ki kain kungi na skiwi sa sunga ina gijo abaime al de giran in tongnya baime e kan belas lomba kabadu ilot na nya ki sense giran alli ye na kilma gitige ile baymesi bang bari bawona nini giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anese ya egal warga nang longa di ala ko en kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina jena way ka ngumi sar kul man kin man giti egal nama kisense kain kil magena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindele mba ka te ba egal na do mbara eri ko eran tulle pe ana tebunje ka ire ba kilma so dor indere egal badilalan kurwana sin waya kai ineri asa son tarase al jaw al ounas lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alan to leje enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa son tarase nama 14 di anidi ga anas kelame ke gavalai tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kelwe inama burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki burwale ki ngil masa son jittige aba diendi yo dodi kenas erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyenti ba alan tabunje alba bundul digning en kurujiyo egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning en nas bawuna na zulme ba nam imba inal doing kyanga na gigen na anija namas hukumin biyar wargal kurunsi biyar ma baw maraki dai kayin burumale do alagin garibwa urban kiyasa in kai aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egal na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal to leela yalan giski se ta bunje wala abu kumena ki se yanze indosa irena kulle kwasunga boruma kul kila egal boruma kul kila boruma kwa ki enta bunwa nang na munazamata kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru al dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat ki an berel nadin majuru insi kitabun kanya al ila ngi nakia taba jegelana duena telefon pia warganin do elna jumana arabiya tuletewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eritule pia dawa wargal kinkinal kul kanwi abas irringa tulle albonus belen kwasi kwal bas kereli marabiyal kinkil mas so jitigal boten alangil al ila ngi na boten antemun ingi sense namas long kate abada en oreawngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyona ska alo en na mai tinka dun suri ina wela lang irsin walang barnga sade yanga waki sense in tin juzu min ali na kwanga mangal sakafa wala adat taqalida ge dunya kinal kide le kurnyo ki sense kagila sunwa aba dai duwa iri kwan to lepya kurukiti kurwas kanye te balan tabunje wargazin jittika nan ko ndi aba yake ba na makona ska yan kurta suruki na tin jittika in mai yana sa suma jitti ki sense dan jay lerke na yana ila mun ko tengalan tabunko
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kiel kan dulingue surunga zis kurta suruki ti ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai nguo na ki kai nguo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyo to lengirse no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin dulding ko dele jawla lahadi ma oto ne kikan na kangi in jittin ko kulle wake banam kwa ma yan leke mungi nan dai belen dia balakin marang basi trik jaru na man tabu
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke dalding do wala nyatin leba na man dai dio ne ke ingis long ye jiting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage iri na lompi beleng deng belele nama in aliena torek dik dulding we jitifia aliena ki erbet kami na kwa fukanga sitan kami aliena na lompi in dombone ale ke in nama dobi duos long aliena kwa kama ngal jiti nga nama yena jiting ilal kwa kulle kari nama yena min torek dik lena skaba ile jitinzi mara nama kangungi na jiting dailes kai na kwadi ga kai na jiting dile akeba kin kwa kangut kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karonga jiting ile tulela bana dobi duwa ba kwela jitipya bas donal tengeke ka ba wanan injitisia tengela ka

0: alma nafsu guti na kau na tori eritule ala kaba inguti adilona tule ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matemu ngam futing lo ngadi ana ki ngasu bindi na ineng na tebu na do ki kwa ngang na kwasi kalu na skalung ke la kwa jitinga la ge ba sa sa tule ge na abakele dai ndio ki se ki ngasu rogis kerele tule nama ine tebu ngam futing ka sina silong al jundi na longa di yang ki kote yang alang reake na asang rinsi kat kona sinu sanika
1: mungkin doge kibriya rong nang ki ngudo wa zebi
0: asa si ekel kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukan a kibriya kam ya aliana duo tabus futo jang na erisi nyame ngasa jalo na as jalo ba ekel
1: na mo nyama alter erine starai ekel oto ila alun kidelo ile kangal kidel ka jurnyu ngersi oto duo ninke na nasin dogala gene ki dora koru mara awe ns duwe ngwa ki dogala king asa digo iske ni ji kan jurni ko le bal mara ngaw bang iri
0: ku ba ji mara ngi ke na
1: buinga ngi je mungkin nan ngi sim bacha gala fiya ina sim ko abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korora na ma winga ne sim kwa duin bara illo ne se jwa also ngwa tarasi in uye la ji bara musa na ko asur ngwa ji kali gawe nan aridin da ranan jelun nokoron ilagin sin gwa
0: ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan aliyan ki jiti in kirsin ne jurnyo on kirsin nama arike aliyan kwa fukan suluk kaminga jikin tasrufata al jayin walgal al joel alanki kwang jayin aliyan ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok din alang to le kilma fukasa nga jamba na dok al udon akeni dok ali ting sabur kwela ke nama kul ka gal kwa fuka nga ma sulukiyata kin suluka na tane nama erike din shakhsiya din gerre wala din shakli al jayin mutaman dio alan kwa ina kama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngur jamel ngaina kelele abagi gena jago ben kami allah bal ila ina ila alan alifa egal ina ma din shakji ato fakure na kwa ki kunani ko ina ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok atege kwa kwela nangi zai ring musul kawya idara as jaimba fajil jang nando kalo jang longa dia na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ga digire ngala ngai fe ba anangi stabunge war gala ki namu kul kai
1: chesiya da
0: ge egal dai mutamale namu ki kinsi as kaimba namu ila un ina duo eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele banjamin asa jalo
1: asa jalo
0: egal
1: yala ina ba erin kare
0: egal namu yaljin jo abu zai duo dogala si tulla runyuba aba kele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora aljurnyu tulle alai ba al ilan walan ki indora jurnyu walan inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi di ngora alai ba bi kim bang ina bele malang ong nas kele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki nas tabu futo kai al ki borai na ingusi ba ne ka sa alu ni ba marra ingusi al jamaile alan onas
1: ko yalla ma su kwanin kan filan dogala kan ya zagiya ne ki jurnyo to lengir sin dogala kan ya ta dikani ya dikke ya gane eri ko la lan fiya ki ke mbar ngan nya hana jasa madi bang ne den iya sin den ba sin gen to ngo da shawurin fiya ka asa eri dik an nas ki kun jaro inna ne ne ne nan kasa in eri si kalan wonin kasi aba la ne ken si apa ngin lal ba na ma jena fiya bas ken apa ngin lal ba ba ile eri sin ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
0: aiwa ega asin ko ba ega
1: ki gen alang zerina alkawa ba warin ustudo ngan jurnyo to la jundi neskwe ki ken bar ngan jirgin o ki gen tongi kon jirgin o elake na al erigen ko ela nan fiya duo falling isas belen ba mai digen tongi zbel man jirgin o elal yene jasi de ga joba jurnyo al to la ba mungi nanen duo fal kelami filani ko ala nan fiya wal gal filani ko ala nan nan fiya wal filani ko ala ko ala nan fiya jial ba kelen es an tetter na masjui ji al si juiti ji tong ikin dolan bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sun mashagala iri jang na dola siki doratul la jurmi ba na ajel ba gala sen duo kere en sin kwa kin dola al jurmi ki doratul la kwa egal na si worren kwa na mai liki dual eri lawdi ngal ji dingwe ke na fifal ai sin kwa ba
0: egal ai sin kwa ba
1: na mai in zuji ti na na ma lawna ya fi na law yo ma balon eri apa ngal na ma singangil egal ki kan gi zaman ko
0: egal na egal den jiti
1: mungkin
0: egal ya kan nin kwe je pa na eri apa pa na mai fajen pa le ana mai le sa kin ya ki story kin bar ngai nengin gin do kala inen ke ay lama janna ni dimenja
1: nama janna ni ya rada din
0: egal atin ngi bele kelami
1: gi badal da in kul kan ina gi duo insan go din sursi lo ile

0: Abuti, mani jonet liatan ni dim lo jamote. Hal kiki gin ni dim kagin iza kaki alwore kwa kan. Wala kai ne kar luita lana imbele oto ay ma min tori ki. Ni dim agin agin ye sa wala kai nes kai ngana kwazi kar luita.
1: Asoy, ki borai kasing is long ni dim agin asa kai ngana kar luita. Na ki kai sina kari kulo. Ato awa ye gilal dayan boru derke. Ki dim bagi na baranga kulim bagi al kai nes kel kame. Aba ye gilal dayan boru derke. Ki da ele kan se swonga der. Naki mintorik dik ato ingi dong al ayang wayang auna isle wala ong alle kariti in bad deri naski kumo na mara kila ayang kari kwa nyenge nyet tingal kanga iti iti lalangin deri ki dudu gin kurtena in kere ila si galba jundi in namo kul kangungi naki tabungam futing erinang kena long inti na tuleba yesi alang karakawi ba in kaming ala itiri kong na saburenga wala inenka na al inen na inen long nama kel namas den tinel nas beto nama erikereng le khalas abade kel nas engi nama kay na surin dengi dani kono men kwai atisin kanu ni nang tore dikka atusin kanu ni kira nama yena ti kayin
0: nama kay na rim
1: ege nas kay ngana riminga nama sa suma ini ato nama yena ki ngasi juru ngale ges ani fi na juru juru ngale elinga na ni jundi na na kali sur suma enga nangis bagi sur suma bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki atawa yegena na nyuma na ore kwasi du nang erikere ci wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba e kan bagi dokan se do koran ake ala ngi ki bagi ja aba lono ji dele eritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle ana fe ba ila risi bagi ya kayba na mamar raki kayin sina kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na iridu ite ana sasuma indeni na koten ala ngeran age kin si kaw na tulle kande wala nan kafo na nagi sen kana yang kwa geran ake na sunwaye na karimo e gal ala bunya wala eridias kayin ba eritu le asa kayin ba ala ba bunya torek dik nama kumana eritu le dia sa kim in nama sa songa korongi irena ki kain sina ki sense kasi ba sindong al gerit tizin wala tamanin tin mi anas kina na utonga kini nse ko egal nama real nice domong tule ka wuli ko taral inemba nama ski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense nama ile duonde anas sa kirenka egal in tarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliena da ile fago atisin karunga nama ba ile ana memba atisin kanunga egel atisin kanunga ke nama yengena nyat daga atu kida ngere ke na inen kai egel
0: kise bara musa so sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni lo si alam futo kai na asan kalung na asan ingiu kise se ki al surin kan na dog kise kwa kelesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonde sogle alansi ko kul wori kala aba ilong nas ding e rijanga wala galti ko jodi janas ding baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injwa lolo ingina ala anang ilo bele su gudle ja na dokko awno ko kilale akamba asu duode mbarasi owness imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balonse ilal uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duoden ko kenes koronge asanjwa idi neki se ila se giye si jwa giye si rayanja ndi su rayanja ngi slom fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erikenes nes genyo tude sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa ko ilalen ki diel vuto karin ana mus dog dai saw kelkam ne kayinga is dai mbera ta bungago
2: bibe nes kelbam kain taringa twenging deringing forang radio le poranyading.

Radio Samar Dientong Kerkwangi. O kibiyang naskay titi na bundi naskiyang arka nyetting kelkam kikin jurwan jerry na awu na kibiyang kang ila wong na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na lug ilole awu kinyasinas adem ba ka lole kayem botale na mangkainyar gabale al keng ina al yey na dayin dara keng ine na awu na kijin kang tin bitin lobilo awuna eske bam tarasindi al yeyi neki kana kirsing tinbitin wal yeyi neki kana kirsing tobito alangis ket bam tarasindi alang kain kilmanga surkin.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a gyan ne duk sun ga alanduin don a dili fago na sogi samin duk kise a ton sogin aljanna jago na duk kinse nga yin na ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma nga simoge aldi jela oto na tuske samar le jago na donga jani ilo le nama doki se kain bele oto aldi jirinyo nga tulle nga na kirsi nga na doksi kere nga kela na diyo kingi ilan sabba dogi kilma simoy na maranki ale kulu hal bako ila lansi daing warre jayinyo na alang bam tulle bao na alang sogata bukalan si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumondeng doraling sunga masa taura kiaring na dok na makwela lang si inkumong inno kisi alang kelmangang din jiting si karing karakawi na dok asang yung kalung jurnyunga tulle kisi algiki nga si irijagiti na ngaldayang wore si irijagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lumfintubung ki dora tulle jere ne si yungkwa alki borai idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi alde ngoro tulle jayangi na mangye na oto illo limfago illo ne namado ko alki sense warre kwa kullo bilo albana sikel bam alang illo len sunga vuto karin gurmiwo ina jwaba jwala lan tori gila si jagil king wuo nga ay kawe wala ay kurinyo lolo kikwala na minna bam na jabun na jo na manin tubung rengjo asang usi sunga kumong na alang kain juru wale sunga ka alang kain kilma wale sunga ka na basi long dantin asa selima osandi kai nga numa wala lang agil bara Musa jwala lang ore si kuru ay jani na asang ay jwa suka tubuko ang kin jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dayong wale lang
1: ki borai na borafatay da tola ingis dong ki sense ki alker na kirsumo dayong orrengi na kirsumo barnga ki nyetting al bang naskel bam jurenga na mankani aba wuke na ki ting koron kirsumo na simay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kirok bayin kalon nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dog asang orre sikago ine dayong tuskele radio samarle in tuske inalon bal dayngi in tuske kwa kulinyo orre kwangi alang bundulnas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske nga askamba baye inan na baden ka na kwela sang tuske nga sianika in tuskele ingis nongalam puto berel kaduing domong alweangis ago puto berel na bundulnas kelbam ana dok barnga kina sa ka ngaba lobi lo alkain ouna bawar na diele fa ko dok na burunga mere nyetinding asan ka ngwa le tuske kena burung keng taringang rising nama dain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogala nden jurnyungu dogala si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogala jurnyungu sa songa domi na bi kwa kusi balon dogala si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyin kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se ali en kay ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bang kwe ila jena pa wal di en tong to le kurnyol boru ngakin kulle bi al bang balu kwa boru ngai duitia na ki en dogala kinal to le kurnyol baye na doktare ngasi inen to le kawe do mangasi inen to le kawe kilok namako el dayen orre alangi sin kwa dok si alang una ki to leburnyo dogala si kelsi bam ki en alkein dogala do lesi tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkein aba kweti rigitipa una dakigering namasin jo en ritu lela ba ki dak as jawba wala ki bere zalas jawba u bere si uru as jawba dok dok unas bere si ki simo jamen kwesi asangi iwidile na ba dok long na bara jang na dok sijara jebung walga na dok koro jebung walga koro jam walga karaba kin kulal kein dok una ting dogala ndien karajau asa dogala jang dole na do kurinya porre ngatong algi ji kalu na ji kinse jaw tore dog yi no banka wa na madok ki dog dan do mo ina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na makwela lan piyati se yara yati ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dogala tabu ngal jang anan dok se kirri njaw na ma mutama na dok san kirri njaw ki sense don wa gi kan ne sunwa ingisinwa alki boray albonga na skel bami algi entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok inalon balba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsin kayen aldenya kinsi idin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki bora gisa min sunga namase tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mini ilole na modo gwele lang yung wore ko da indi lombot aye whatsapp inde mbot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti alsibido ga balumba na biro si balum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de kwela langis kwa langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikayin na kariba abaji den taraddud jwelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade remzi joel ni baye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor a in namadok wel aba joel lan jeri ki den tabun eren namaka ja namasabe lagal bija a ilolen ki se duo idal giskwel ni alan giskela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagi si duo ila ingis gwa wala garim ingis gwa nisi gwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rimem bao na dog algis konga iribagiti kise iloki ngasi sunga tagatini asanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lagi maran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rimem vi jirog indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

do video in tinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gengis geng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse geng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alye na joengi ke alandin kel mapis eng na kaun elawun alye joengin dorai nangiyei na rumingin dorai.

0: tani do kinga kan ke jam kwa da en barnami gore ndara le namaskar na do kain aya kila en kirtin de ngajile ine nama do ine da jingu ke ne kere kilel a kin aya wala ingal di ka gisfaliti lomping ene lompi kai lole
1: e bara dinjingo to le ene e lompi atangin kalong ene lompi kai la sang orre kwasi imbere to le kawo ene lompi ngis beleng asangin kalong ene lompi ali baye jangadu na jabe jabe ne fi la alpia ki kulba de ngumpia asangin kalong ene lompi ali ki okwel ase joyinke ne joyinke be de lompi ne geng kuro valite a lompi ke kira asangin kalong la sang asoka sa soka ene lompi jang jube
0: to le na ine ingaldele ine kang lompin tas trick ine ki no na ma kwa son do elo le trick jisu ine
1: e bara ine lo dinji o to le ana wo no si lompi sin kwa ene surungiri to le kalba jisu mo la sa ki kwa si asu yang dora kawya duo no na bas belen kwa si tara wo nga a lompi belen alan dora kawngi korong alan yidor lora alan ge jayuba
0: ila diole ila diola yen kein
1: e ila diol ken tawranga na ken tawran wal dem beles e se akeli ba ena asado kwa kein na do kin tawranga na du dim beles akeli ba el beles aroki e na bas belen wondo kwa si kwa kam ai wondo ye ma to be to gel ho jirsi wono se ma lompi kwa na ji na ma kwa sadde ko ba gel ni nja wolo na ma de nga grep
0: ya ya ine na ma ya lompi la na ma belen ma rawai talang ani
1: ya e lompi na kwa na ki kwa na dim beles kel ka ba na gel dim duin bele kel jam jala nya gi ndola kin do langu ndina jay en ko duin bele kala ka en bakale kin maso ndor gan ka wala ngaso ala paso na jaso ay pasi azon turguela
0: ah ye ko lan kwasi paso
1: egel kin do zike azon turguela na ala paso ke koro min kwa ke no no tawransi na man kin jang az
0: en lon beza de kin man tu kin zike
1: kun gwal al otanga ir ke ne du jay la ki kam sala ki di lo nge alon kula
0: so lei ine do gis tu lege sali yaman na alma do kella a mayran bayle ka wi dong na si tri ni ilole njimo a lon pi kai in aldire
2: e lon pi ko tenga ne lompi kuro dungo ne lompi yei njanga sine yet nyefi na lompi den kilma to lei na dok longa dian kilma to ke indel idin nazeb mainange spalidi insi ala jaba ne insi alja aba illa si ja al korongi yesinama kilma to ke indel illa nama yei ne jisijigidia idin ne mbelen kangi na ke koronjo ine lompi nama tulen tulei ne ke kiren ke kirei na leddi silo min kilman diyo ne ngalon bal nungi lelew na majikwel ala nji taras janne aba tarasa janne ba kin taras ange ba idin ne kilasi al kusea nga kawingi baye na nyeddin paso na kaimba
0: na ina jegila jegila na kwa uloa kusea so akawe na ma ina nama mkwa ye na al kwele lanki mkwa sinyet paso maini
2: na tule nga ke bagel na kusea nga kawe na ine denkel jam juwal nga juwabal ki madye ki nungi lew ye mingi kilman diyo lew anansi al juula din kusea al jaw ye baslong na ine lang yesi kilman si mwa ba Naliana ma njam min kaibulo kane zige ne jijang no kuse jaw inama lompi akwel ba ken jeringa karage lobi lo aljay nyeba kene lew na yakwel ba lan juldi kusepi
0: ay na ine kan kirsungul kinola
2: e lo kike kirsungul di na do to le anga ne jiya ba to le jang na te ye jang ye lompi be sir risungo na bankel jam na ken kembele nga ngalo balki dilo kel jam ke kel man dioy na na sen jeringa le bes beleng inen ala jaba inen ja idi ne jita razang na al kuse jang ye kike na maske tiba
0: ya do kuse ila
2: ke petis ke
0: la marang ine na manozu ila sirisun wal ye do tulle ye do tulle den kelmati ay
2: ale tulle kila kenta orang ndio nyet batulle ya ngana mas ila risun wujina tulle jan jisela nga soba ay sang arang na kina tulle nga ke bay nga sian weset aso na ngariya ke bal ko jawde do
0: na ila dio gata ya na in dente we inzi ki kurunga la pia
2: e ki kurunga pia kila kurunga ke kirenga ali yangi la ki die bele keria mara ki dai na maki kila kurunga pia e alki inkerin na illo na pede no la pede na pede nin kalan ko ila kuru den kilma ke kirela na maki kila pia idi na kila kuru ko roba iba nan ke kirei na maki kila si pia ki kila kurunga den ngani pia na lompi sin ko alki kurunga jana ininja ye na ma debbin ni lan pia sa lompi kwa wala ni bo wala tala ngas pia ba inelang na maze kuru ke ken dolang na kila so te bo puto ke ni maska ginye
0: tulay ine lamado gitiri karin kangel jam kwa daim barnami ko rendara le lia namado itiri dai tombal dikel kam no mal kinga dok na dai jingo ke le ko sing

0: tana da kayan gangal jam kwa dan barnamij ku rendara le ine namaskar yin dok na ine jinwa kilel dan aldi non den aldi le dokin an ale namo dok jinwa sunwa kai na le de kilel na ilole namo dok dan jinwa kerem belen in aldi jain le wala di sur le kagis palete
1: bara di jinwa to le azangal kalonkin ayanga Bin surle kasi kais palitia.
0: E gidi surle.
1: Dui surle. Kadui surle ngis palitia. Asanka manding lompen kien kuru along. Na denjo ngis along. Aile kwen. Ne kiungutan kulong fial piapa dui ngumpia. Na kande mbele kela. Dui surle ngis palitia.
0: Yane dok ine lompi. Ine tawan yane lompi zi kilma toko indi.
1: Lompi zi kilma abak kende mbele kela mba. Na kien kwa rangani ba. Kilma toko indi. Min kilma sondoro.
0: Na ine namaz in palitia lan ji. Ji udon gita yo.
1: Ngis palitia alaka utan gita au ba. Alan lompi zi kilma sondoro yemba. Ange zi kilma simwe. Abaka utan. To lengao de kelay metil de kanta nan din ko ya din bele kelam jibe kelma si moy abadin bele kelam jibe kelma son dorin
0: na dok ine le modo ko la lang wo
2: dalbare ko
0: na dok kimo ine en aldi gisi di sur le kawe le gespaliti
3: e en aldi duin sur le en gespaliti kadwin sur le aldi an nak kiria amba abalompi akeba ine nan ges en paliti duin jayle ka alan kilompi ndora o alanga undi bana lompi si kelma son dorok en aba ine lan iyo mat lompi Basin dok impia la kila si paso nakawo
0: ya aba kwa udo ajita kawe
3: aba jitenga ko basin ndala mpia
0: ta manga tani na paso lan dok
3: maninge na ki koranga kerenga ki paso na mang mat ki kudurugo ay be ki koranga kerenga ske na na ki pasi nakawo la lan jain tulle ay na bang ki ke tulle ko na lan ke belanga kel amna kusenga si aliya ko el bakila si alanga awba alan ki ke taras kayin alan gi sa jige ba idi ne belanga ba dulin ko jiti pia albaye ne ziki masondoro ginde nakawo el ba lan lombe ziki masondoro ga
0: lan lombe za ay wa tulle na ine dok numa jingo rimbelen yani in aldiza do la king agis paliti anas ki kwa kana sai ko
1: e bara eno lo dinji o to len king aldinga si asigis paliti asingi ore kwa si ai kwa la zingi kwa si e kwa kana do ore kwa paldo to asakel kame ai si kwa ke asangin kwa asangi lompin tu linkalungi no lompin den jongis kalungi na lompin bele ker kame halo lompin kelmo sundoro yemba an ki ore kwa si elen si kame na yidwal bele kelam asangi la lo
0: ene dok no mo kwa mer mer ki ngodo no se trigni kwa kana si asang ai kwa ya king aldin den dora
3: kwa si asang in kwa nyedinga za kame al lompin domongine imbeleng abaji korong janni yesi al kelma sondorok indel nabaji yesik bagi kawe lompisi al bakilma simoy ngayeng na alan kusenga kawe ba alji jalu na kusey ding iridok ba inelangina lompi batule kwe alji tule jaw ye batule kwe na jisi bagis kuronyidi alan tule ngaja abaji tule jaw maraba kusey jaw illasi tebungan jebe iding na nyedin dendong akayin alan nyenke dora tule ko na alan ki dora tule kiol alan jayeng tulenga ke ala lompi si kilma son doro indelwa
0: na ilole dog na mata wang ine lompi ine aya dike ala mbelenga aya wena di surung iri long pinto bung kwa uyonga jitanga ningkawe na surung iri na mani udonga yani ki kurupis ini udonga jitanga ki kurupis ini yani ine aige spaliti arkaye lole
1: ine aige spaliti udonga jitanga aldi kurupis ini na chane duldin kwe udonga jitanga alpi yani lompi si lo ye yo kikyan kurupi kwa zila dina wango sanga bo anan duong kwe tulebulo na bo ayeri tulebulo duong ribabo ne be enslom lompinde lo yezi ben bengal baye na dagara madid
0: na ilole asana ina wo dolfa sikin ina za kwa do sikin na kawe kila wudazi
3: kin kwa alka man kila le sa di swa kawe idi na kila to di galan kawe idi jawilan kila ba banki tarnga kilenge marrakin sa di songa kenge ne kin kusanga kawe na jige baye asa jolu ba lompinde dig jige bakay nok nok nu kudo kumila na ilangayni idi na duldin ko ko sepi lompinde mas jige ngondul asande lolong alan kila se nyet bundi aba duldin ko taras idi na kusenga biba na denkel mateye lomping iri lompi yesi asjigidi ba idi ne yesi idi nga piya bazan jige marra namas impia abaye ko se piya ne kel makondoro genga namas jige asana makinal ke insadi swage alan duo pelle as jalombada alan adis nanke namajel dinas ke jamuno juisina karaba kusenga ke la jana pelle akimba illa namatodi ke la dogal ke mat innen doga ka ba bara ji kinal na alkaina sadi swaji kawe alan lompi ndora kaungia na alan kusenga ke la sekundia abakwe la alan kitabun jayenga tulle nan jiganga kaimba
0: anan jigageo ine basilo na sudanti nagi kan kel jam kwa adan barnamij goren dara le na ine na dongagi kan sunga dok ine binga tike ngamnga babio san kan barna su bwa alan si dan aldin se bana kan ayakin su bawli alan su dogi en kwa kan ase angal na ine mo kas ya dokel nas ya dokai dia
3: e ke bora
0: tulle bara
3: ki bora ki dok lompin do ma jago
1: do la do la do la ki
3: bora
1: ki bora

0: Good Fali. Wogeren.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega auja skin.
1: Mansi kusi ake ngaba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan.
0: La la kira ge.
1: Kila na good kaba.
0: Kila na good in teya kaba bi aju boringa.
1: Ah kira kaba kan na ya kurungaslo kui. Kibas na na mishiro akira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamu njeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi the gizi na.
1: Yidi yegi siya.
0: Aya kai gina ba la nan telefone ani ya na dilon bodi la le.
1: Kien dala buna ki na na baba na bargiti bargiti ki gasi la dinga dogi urring as kalumba.
0: La dilon bodi la ani ya rim menjau.
1: Eh.
0: Ara ngai ziye da ni na tabu gani kam ya la iba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la dendi yo kai loading aba LNS bargan diyo kariye.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rim men kaza ta ba urring aro.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni pi.
1: La kusia ke ta bunje.
0: Ai na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere.
1: I.
0: Na ko nas kabir si ugwa na ma la nin tong go huar ba bintong.
1: Oi, le ya min wul qarba bintong ngani to.
0: Eh arang ila da ngudi la ga bon go entong.
1: Kalas ta bunje corona kalje na ko e.
0: Eh.
1: Ah kalas e juro na ma ko ma.
0: Eh.
1: Eh na gal ah burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Eh jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Wo ya.
1: Da ji ajandal nya kai
2: ai kai ai na kakiram
1: kakiram la
2: kakiram dawam
1: aba kakiram daw janda moy
2: kakiram dawam kaba gal
0: ya na soro
2: e kangal bogo re ngolingi
1: hi
2: ko inka ken maransa kenan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi ngi maransa kenan enan kiri na bat siloga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na me ngwa sanga
0: ki
2: asan ki nyarta de tabo ino ma
1: la ki nyarta kasa ai kira tinni ja chewene skiri jalan kene kawlu pete pelepi
2: e egel gal ingwa sanga wisdi wonde ma kan se roka geli
1: inga ragen nyarta la kasa jirgot
2: kire bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba duo abaye duo dine din pupu
1: na jandina ai kira jaw
2: e
1: na ire bumbunjal de tindio
2: e longa den dola den obat na kan na itin sepi alla kaldem
1: e gela kikan kelie
2: e yago
1: na ma ko la la nga koye
2: e
1: ana butin ko awoye
2: e
1: oto kan dain so gi wuon to ginye
2: mhm
1: e gel na ma ko la dam ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: e
1: gel na nasgal mosot ka gel na wuo mo ngoy gel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko en taranga do sage man na des dog age ba do bango ni bat na mi wuon to ginjo man ke la bat ko sin dogon de ke la bat na jas ke man e to le ye wuo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye e to lang ye gel de ngar ngas ka
1: Yeki yebi balba ku interna kay nesele
2: e ken na ji a wo dalba ka
1: kika
2: e ken na kan ki kan na kelie
1: e sey
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: e gel ben walan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun
2: e
1: anama war e nga alan den tin le tong ay nga ba belalen bumong
2: bat batarasi man
1: e la ke boray bago
2: e ki na kan na kela man
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke man
1: e
2: na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndong den al kanina dan do marezu gut kawiye
1: yang
2: eke na nam dire ken na namaket ete asa wu bonko enden de laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ai kan kikin kan nakela
3: na aiwa ning balala
0: ai kunyirin temenzi kanjo to tusia ni jaba
3: ko ni do do so appointment
1: egel jabi sikiri ga do ti o to ko kulgel
3: ayo ten kel kirin elo
0: ai kingena to ne ne na good fali keren ken good fali a burgu ke good fali dolfa
3: eh
0: nan kan dog nakela ke an ko kul
3: aiwa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta ta ta
0: ai na ai jandal inji
3: la la ka kiriang
0: a
3: kiriang inji
0: ka kiria jamba
3: e na ma gal ide tri kagil
0: e
3: na ma gal la eski la rong ai
0: la sa
1: ba ku sia ke ba
0: ai na mas leilong kwedika
3: e
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Puri lola abibarum sa yesu kari.
4: Puri lola abibarum sa yesu kari.
2: Puri olmola abibarum sa yesu.

0: in aliyi alkikil kami nan kagila aisan kuwa den in lompi aliyi na hirai na ingalomba alodi ko benet os na digle na kuwa aba in kuwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kuwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kawo na sai ala kwa sai ala kwa in namai dalle ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
1: alba pie na kawo
0: sai ala kikien asa kirimu na sai ala yo
2: eh ya kai don mura bere ka kire
0: bere
2: ya asa kien kirgin eh na illonas kaula na diko ngere kawo
0: eh
2: mana ba pie na kawo ke nga skirgin ba
0: e badba
2: aba kiyo na kusenga ka kike nga skirgin ba pie kwa kan ilore
0: ba pie kwa
1: na ine
2: gi ine gi ngo poke
1: do galin berenye al indigal al ke gilaye
2: eh
1: al ke ga medem bere na al ke gilagi ga ngu na al kwera ngizin kwae inna adengin inna ye ki nga silanes berenga san kwa ger nga si kwa wala kwa ger nga gena kwera san ki nga ti angul
0: lolo kele kikan na kwela san kwa kirnga si kwa
2: kiel kelkami
0: al kelkami
1: nan
0: kagila nan kagila ken tulen al dan sur le pia nan kagila ken belen al domboren dio
2: rimengi
1: ya ne duo kera bezin jisi ko
0: lolo kikan nas kwa si kami
1: kina na ma sai ne nan al kandu na makan nas wor kwa si kami
0: inne ngalang inne kelkami asan in kan na
2: lolo den ratu lejara
1: inna ba ye den belen si
0: za
2: den ratu lejara
1: asan in kan Zene jina kano kikwa kula ina kana girdi mazu kia domo kwa kan
0: badba
2: egel
1: ya ngine kia domo kwa kala tori ngi la ye ilo
0: wela
1: au kila
2: majira kila
1: majira au kila wena au kila
0: eh kido na menen kan asa kiwi
1: eh
0: al ye herai
1: mhm nan al kirai
0: nan kelka minen kagila nan asan kai orre kwa si kwa
2: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
0: alan kelka me
2: wala akaji ba
0: eh
1: Idi ga yi ne
2: dai dai gili la lo ngalan kikel da dombur ci kawli
0: da
2: ke wu wasu tullen kagil
0: badba idi ne dai belay
2: na ardenga
0: ye ne dai belay ne duone
2: marambe
0: ko da kwadi akai dombur ci do ka kagil ba ailong
1: maramba ire
2: na ke wu wero gai ba
0: na e ga nun jumi na sa jolba den dukai
1: na na ba enja ma sa joli ba
0: sa joli ba al diogi pisi na domba ina sa asa dogan dogan de nyoke za
1: Dio
2: ye ndo ko so si muy ina ru ma
1: duri wo ye si
0: duri na na
1: jara sa ko el ba ndere ndo si kala yani jalu sai mu gi nanin nanin wodi ke ki gavale ya diem bo gi na wodi ke na mazin la gi de nganya lighting ku ziki de nganya nungi le kiro zelit ki de ndo ko nyoke na ma ngwa la la la ka sa gi de nganya la za tor kor kya den ndia wel ba la ngam gi den zelitin wala do ta uliti ba
0: inama tarre
1: inama
3: nan ok ya
1: inama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
2: ya di ka si wesi lo nje da tolabiyal elong da ki samay na bor mar ka si wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
1: ah dogo nyoke ka umitili
2: ak in e ka kan jeral mitili neskaldi
0: na sole so le gay
2: mara nie argi long imbra jay nga ini jay asan kel skiwi jay nga morom otto dosi al jay kanya ore kwa na makareli
0: na ma den taray kan idin na erbe desi juru juru urunes kilo uri na jundio pellet ala ngindom borese peli nagal si longal lompin dombori
2: mara
0: na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal le jitti jikal jegil
1: na ay si ji waye jitti
0: na ila nemay nema ko ambele ngal am
1: na de wore do belo na ji burgoza bele kino kala on ko na dem bele na basi lo anzo
2: a pa na wu mo ngwe do si bele ke
3: do burgoza ye do ke ma mara nela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duo ide karala sa kwase imbereng impanga sa asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela sa kwase ria en ki sense alan liaze bonese ditin polines ami
0: sei ele sei ele duo ye ele duo sa imbereng sa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditin na mesin jia jolba densimi
2: densimi
0: asa ki pelle densimi jolomba na mesin kwasa joli ba indu tulia sa pelle

0: asaba ila digi si jawli
1: yeli aden ton jo am
0: la la no sin biasa ila digi si jawli
1: e ila si jawli
0: sin
2: siasa jawli wa
0: kanye nyana di samadi
2: ila sa jittina
0: ki du ger lu dun e samadi ki banya lu dun
3: e
0: no sin gwa asaba ila banya si jamada sa sa simwe mara in samasi abazami abazawli
2: alamas diwo yi
0: alamas mushkila ba sa jawli bani haya
3: na kabat ka sai langa yela
0: bele sai jamai be ya kangi sin gwasa jawli ba
2: eh ma
0: jawli ba e gane ja ba jawli ko ban jumo na jamai na mai gwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji inkuru ingiza ngi ni haya langa jura bol den kila la jil ba maran alba nuu ja na jegi la ko ba jamai la
3: ne impanga gel ka sal na mi la pay ela
2: ya gadu zulor wu mo ngwe do si beleke
1: eh
2: lole
1: Gima jiran bayin na makon kan ma allon fi herraygal he ay longal herray
4: ya lombi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon son wa paliti maran ide na maran guminzi abas jeudi mana jiran
2: alan
4: jam ay wa alas ide gi asin jeul beresi
3: do kesire
4: ay wa alas jeudi nama ila il hayres ya alas bam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
2: ila sikal samun musical
4: ay wa kadina ni
2: asoi
3: na ke gabala adu kiri kirin kai ga do ba kiri garin
2: ni garo wari ke ine
1: yeso asalo ba
2: tollale na kwa wala majaram man dolfai na kwa al ingwa aba illo ma zakiki kien kirgin dille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
1: padba
2: inyela yi al auto ki kanaka
1: songai
2: dikin kame ga zakin lom fi kirgin na kanina kayin wata dilla ka naga lodi an gan lom fi kin mutu azido to ga kawiti ni na ila panga simbolla si yi to ga kawiti na kwelba alande dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jame wala tikis kayro azalumba na men jame lalala ile ritulala ba aljiti ngaida
1: jikan
3: da jijegile
1: jikan ayi lom majaramba
2: ay gilaba
1: firje dai orrele idin na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari idin lon pin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa ngi ngoto eng yanga se do si ye le duwa la pi nga pi na angulo sin deren duidi hilla do lon pin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado ake
2: manjado
1: hilla do giden dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lon pin ko ya lai
0: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga ji wala kele na kingol basin beranga dombore kwale bo
1: egen
0: egen
3: ka dombore toy kwale bo
0: dombore kwale bo na toy kwanda dombore kwale bo
1: barade den dombore ba
2: egel de gay ba
0: gen
2: na ki kwale dogel kan kwale la ki
0: mo la good valley udon ansenga ayen beranga dombore kwale bo na udon ansenga
1: ini ke
2: ki kwale gel sangi galonye aliye duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udonga senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimeli
0: ma indigine ine na bele na an duo bi duo den suri si ingo elore
1: ye kan dogine beleng ke
2: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
1: orre kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielba idi ne jijang yesi jalo
2: tas kedeng
1: din tas kedeng ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
0: Egan na guzvali kaba nera la sa kamini. Yani ye lonzial ongalge. Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne katija ne zingwa alba inzi aba ilalejio. Alba jitinga leja.
3: Egan na jimeram to la ilola de dokrin kawe. Ilalong al induan dem bele songa se wala duwe tengal yegi ye na kenge.
0: Maka nye induwe ye den surzi inzi in ilol ya ina jingel be. Asang ingwa e tori al kang. Yani bele te bukwale songa se. wala keri ko ngal akhir keri ngela so ngasi yenza sana mas namas juro ko ilal keri ngela namasim bereng inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
3: nakidik ndokke gabalai no wala so ngore ko te kakidik na bado wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dolba ko warin ongal kerin kete kona inkel do apungel wonge
1: iwa
3: alompinge ne do ageba na al kintas de durik unduna kor inektas de skrit dintas ki won neji jawngite na indon de mbere se kel jamna killa dombare la jerti ba kai in karal
2: kati kati do basi lo nyi kati do basi lo nyi in lo le al yen kwa or requasi sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do git tirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na ma ra nyi alang is kinga si utonga songa kawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwu oke mwala nama de jasi diwu jasi toin diyo kele na dawuti nde den dombore si kabe na toka kaye nama kindinga si inga al musangi na dawuti si toka kaye irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kelen skani kage
1: toge
2: togai ba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kene smarting se kene skani ne skong alkawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asa keringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
1: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwage
2: e
1: domo akwa isi lambele sei wala domo ndo talking
2: kangal jima jaram bayen
1: indo perjay
2: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
1: lolo domborenga kin domborenga min ali domborenga alkile
2: le kin domborenga
1: adi domborenga iskile laye
2: ne domborenga iskingal kul sur tok leke
1: e al domborenga iskile laye isi lebele so asei alkilom bimbereng wala talking
3: na isi bimbereng ni so asei
2: na
3: isi
1: kwa so ngambele sei
3: na illa
1: talking le so
3: illa tok ela sa yalo de ziki king kwan kinga yawla
1: na ila dentarra
2: na si eria keba
3: egen
2: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isi wala ognalma sai talking bele se ala ke liba ina tiki ganna deldinga kine ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne ki ndiese ne nyet rigir giti tola ji karala yo
0: anka dimbele kelam
2: jela
1: ka
2: na aylong kalta munye
1: ka wel alan bele kersi wa
2: tola si
1: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi won kain dentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yosu ali yengene nkiyo ngasi te piana sin kan ku singa jinyan
0: asoi mbele songa jamali
1: aba herale kain ba kilompin
2: baskin kirgi
0: mbele alji jwa yani songa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yang ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwo jile jange tirwo jile ba juma du ba haddi
1: domi
0: ne namaz injigidi alan ine kang ngirale ne alba tabun yiren kwaila osle awla zakem ba
1: ine namas ine tabung juana yang kuwa aba herale kain asaba jirgungo kain
2: kiwong
1: ne kidain tas lezat kita
2: jirgungos
1: kain nansilia kiwong jirgungo kain
0: nene yang kuwa
1: ki
0: aldele kang
1: nansi jirgungo kain king
0: minne di dele jela madu jikalas yani kergel
1: jangan zamp in nama dem perjai na inna la ngasan kuldi an karga marra wela langi ingo
0: ko izdi setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
1: alba fie ko
0: egel
1: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
0: aha
2: alkikien kan eskien kirgin na kawde na rubang ko
0: uja
2: kipie ko kan kisen sel
0: elspie
2: marang imbele bele pui
1: apoi inama gis ay palidi
2: Bela
1: a karaba aukein del dindio ora na elerial kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun dio foidi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foidi na li
2: na pete pete via
3: na pete pete yinya ori
0: den suru yinya
1: den suru yinya na te ana duo al al ine kenene pidi illu na kaduru anan jalo
0: Bafingi
1: di nas uring.
2: Ila nama yang mel pie kuak.
1: Ila nama pie duit. Ini nama dentar rai. Nama ingo ke alang ingo
2: bas. Inyalah alki luar yang kel na sok pagu nama ki kain juringa kini na kain jalabat teyaka na kaka. Nama kono kum. Alba ini kelas kuro. Lihat nama kawungi na tane kawungi.
1: Na nama nama
2: jitu kau. Na tindilele kawungi.
1: Egal. Ini nama pie.
2: Na jertan jamin kawungi tane.
1: Bima jaram main ke ingo king. Imbeleng. Belum piala rai, alher rai. Imbele, kekirei, belum piing herra. Kasmin, ngayeng nama keringi la dombore ale ko dombore jule. Nengwa alher rake, na adila dule nsi, na dua nsi na
2: wuna piaba. Yes,
1: a azayen domborisi ke ngana kouliye bana kidiem begin si amin domborisi al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malom pimbele jawli ne jegil ne dense
2: di na ma dayin kilmal kayin kilmangage ne dien joyngi dayin sabangere
1: bat bana ko el balen
2: na dayin tala al kayin barangage al ko amosuliye keria dayin sabba orren sabba
1: del stil
2: e
1: na dok ini asan ored wosi njwa kayin ne kam malom pi herai baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon gayla yeylom bi yeyler kanga joto mballo jigil jelu na herake bagel kinga rayla le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
2: asoy
1: inelangi a songa tulay mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen nsekila kayi ngisi belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
2: lodi ko lela jang
1: lodi ko lela jo
2: asoy
1: pellet di ko lela jo ba
2: asoy
1: ne di ko ngalo ba
0: good vale ga erengiswa in wasia pa ne huki ngazini
2: diroy
0: nang diroy do fi nafsi logi zeni na good vale ga ba marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon to bungo balan jegin marange kan azan in jago we alwo ge yetaran yen kwa yalke jiden to bung
2: yen
0: to bung ben jalne na kwa la sagari
1: baba
0: nama alan sing in domo in gago hatta di duo lote yele je na mangen kwa ila duon jain zo ngatarra izatu ayete elela
1: atele e
0: ele duon janzo tare ele duo digiala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage zato
3: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngero wala denga mare lombi inas kebal erdi kenas gete
1: ketias kebe
0: ketias kebe nama ela ungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko sunwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
1: yalam buru kallo na kala wasa alu ko
0: gulbe gen
3: na kala ko pie ko yenge
1: izi belanga salum ba
0: egen nene jide lejen
1: mi Ibe da lo pide lo ngono kwa kaizalo.
0: Egal
1: wara ngangel.
2: Egal.
0: Ne jigi di suri ngwa dele gele maranjo de wala ngin dora yo
2: ayo wari. Ne jari ngi.
0: Ne joto ngwa.
2: Ne jinya maza ke
0: bi. Jari ngi ba. Maranji joto ngwa ngi joto ngwa zan di suri ju kuronja.
3: Ma ka
2: ba ye. Ne ka ba ye jari ngi ne merengal firo njanga ba lo neska ki kirgin.
0: Eh.
2: Ne jija ne lo di ko de jangati. Ka ba jija ne kirgin.
0: Ma gut vali kan uke. Ne belenye. Wor udi ke na ne gizi jundi ya ne ki suri ngelling. Na erdi kene juni ne gi ko njelli
1: ke borai
0: gi ko njelli wona me ene jundi ne jigi dora en senjani
1: ke borai
2: Leila
1: to la nenen jwa Leila la kawala skumel bawla Leila
0: na la kumzin idina Leila si kawari la debu
1: e jum ge ziatol
0: tole kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming di jangwo kin do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo ina lgi di jwa kin do mo ale jel erayan wo jundi ki sat ding eralena yin ko nina liye domboren di oke kai kel jam go do atiskel kamme o naki indora ko liyal al domboren di oke ne ina bal ki kirsin o ini dio idine dingi ni ne so wase al domboren dioge king kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore kwaling asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki kwelelang dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato kimal kutel kayin kul ikin kona na din kwen kona asajagin yake ba isa mongwe
3: yeah.

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ibendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga nkarabang na donga gikani idine sunga kwa wanga dokna askai tiba. Ina zika imelalanda ndonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Tonso gin nama doklom visi donga kani aluka inganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara zisunga wangana ela balang gidonga ini nama doko elalang bago kisensi. Sunga tagatini alam benda sifiraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngankila. Nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine erok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga ini.
1: Tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orra kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yay su bomungo no kwa kidena ko nga yay su bonga ari sangay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na Asoy is aming namagal ko na kay gil erital kanande ng kirsungo asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore kwa si donga inanjani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina dienjago kingasi sunga gismin. Namada kwe loto alang inikirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw deng waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri nimaro kwe lo tuwa alang ini nkirsingo nina sa kayin nasa kunga ba namas den sa wakil kam namakyan nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio si bagil Facebook le babung naskiyan jarong asi bangar na orre kwa si na mera masi

0: Radio Samar olong kering gaw ngin ki juru tarrajang nan jwe ngi dungo jang aw na din olong dayle fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulli ngin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulli.
1: Asoy doksidan sawa kelka mene kainga namaro kanni alang bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiye le kan na kojo janga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tonga kung namaro wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gisingan jun dimin jio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kena kasir rigel na jote ngalam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juado ang forengang ereng ating kain surungang ereng ina yung kwalang gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabungin ni jago
2: tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erike na juwalang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabungin si duwiti ba bes kering jawiti kangen eskay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas ji do arike ne jiru gwalam badem bam ela jabon ayye deleke in ko ela lam mandinji hikma jagil na do kikil mal jallung wala ay gwalan ko tuwa jabon na ela ring bam jabon asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kangen e marhala leke naka elale ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yiminna den eri le nungi ja wala juasan den surti kidin araja elado tulay ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin surti kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngado arage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karok alam bay nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara sikike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbarasi namas maulu dora kerfali na dingile nina kinkele ilin osfia indala jina makaja din surri janna karinjawe le la na jijwe ni nyasun kujongo na ndi mbarale songa iri janga imbele nama songa takatini ya sanki inkalungu ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala kangi na filang in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangi lon zeni ne algire
2: egal ila yey yey alki kwa ambele inke ming algire
1: awja
2: ila
1: ba inja ming alam ba indala inja nina linduo fi marang dimbele as endel ba marang nama wala lang injwa aming ilon nagire yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti gitiay ba marang aming gira waja kwang kang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi aming ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbaraki
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwalan di sursi alun kuro jani mungkin nasin jawal kuro janga ba nangi dingi kasalin gwe giskariti yangi ya
2: jida
1: lakin marang aba jin jwal elangi awela ki yani do sursi kurani naka ngari siya elale jite ba marang abin ji jwala langi njwa alamba tagi ngindalan jani na ile duo via ile no waje
2: ele ele nay ele kangira yel marang alang injwalan itiriga san yesu ome wala alang owno yesu mandin ji owo yesu dawa yello wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin orodu ngoy ndorale pago wala nay in leke da anna bas din orodu ngoy eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risque na joy ngay sunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamin lena men dalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina kiken gona kari bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al misi ile ti le kerti ayen do kenage nesdien e matisin kien e yang wala den e sin kerker fi e ki ile ki ngang nang ile nu tele do kundul madik ben go alangindo gani na alangis inen kila alansi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a inen mo wala nyuwa e ko adinga simin do ken ale ngang undulin u maran ko adinga kay mungkin ne ya den yanton to le ruñu wona den ya kinzi azim faliba maralial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadun sabang ireng nelu lial apa yang mungkin nani baru ngakir ngaleje ya kama nani ki ku akir ngang wong aba ya angku eke nga bizad mungkin nani kanggar na lo kerje aba gal abo ke nga mungkin nani dok baru ngakir ngaleje fa ing eri bad marad zenina al kwa kimitil in kami nga hila dora dilin ji abing ilo neki kwa uwisim bo wala gane doga nga kain na yang asi kerjuliti banjo na lo elele jaga al doga duiti
2: fa ing lo jato jiru bang kiki king tarngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainir albaru abonga inka ba amzurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan mo wela lenwa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indalang ni nai sikia ko aba abanyanga matining ye ki ko kerngang ong na ko kerngang bullinga kira yenki ange ititi alkeng ang kuyo na meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba inge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka dulding ko aljang ke ko akiting albongo alen jimading ile ko asiza tu gudule jana jumon yen ka gene kawe alle ki ngudo akide yen kawe ki ko ngin duiti ala duiti aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ku nga duiti mugi nan kara ya ngi diele marangi do re ite ban sinye ki wa jien asijare fa inma aktar shi ko kidles e ruj rigging aljijo na ko ko akiti mbono jitori ki an bonba
2: lala
1: bulling it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kidgal mungkin nani di bulling kwa gezadu nang ki re kwa gezadu mar ingeri ni di en dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kado e gis amin kwa kay ne ki an kornyinga kwa kay ne skido le min ki en an ton ke kawlitia kise se ini sabba kado na mai numar itin iyan adu koronge ka ngi ne kay nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ye itis kay ne sa lomba yani asan ka duwan aringa o malaba wala lan ka duwan aring urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes uru leddi e amanga sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas uru leddi ji no majase benjen na jonas julu annas diang aria jamba na tagi jerina basala jil wal jannasan ko se ela ari julu wala na kimpulo jabno jona ela ari julu ide jiba akeden jeng din ko sa sigira jol ngiti in kan ma orre kwasi nes amin na korong es embo undi nak kinse kwason ngale egila din kwase basin jwa indua sakke atulay marangi ka hasi an inu ina jwa ni yasan jula ele kila zolo ba aye en na koyngi ka ngine skay nangami la na ye ele kila al koyngi ele an koyngi si dem barake na dem baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wa ide ji kwese indala in ani jawu asan min den itte ki gira jawla
1: kuro janne asan yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fatna yani imberengal ko al iya ma dia gaines dogal asin ka me ji al longal in duolen so wato lejan ji al longal duole so wato lejan di ko esi be se long abu kuro janne alan ari julen kuro janne yani ila sin jamal longal ille so wato lejan ma tu ye elogal ille duoto leba yani ila wala kama ila ku
2: di kwesi injelung al ele duodi gile son doyi
1: so tulle yala ilolen jiaba jolalen din kwesi ko to buwalen je ne ki ngari den kelma abawba ina zgwaba alouna injaluna ele duolala wala kama alouna ele duola songoto leya jimu kina simbelenga ki jua alansi yesi irigol je na mandembara alou dokto lenga ke dimbara ele singa jinjelun wala gal dembara ele se jijel maran kwadinga ke hatta ki ndogola suri se ki indora zinanka ya nan ji dola kin sene nin ji jari isage ongalage osage no dien dio to kene ji ji ji sun wajo ne ma jangi tin dien bar si
2: inja minga ni ni yaran inja we uto ni ne
1: na ira vi yala kin dola si ji jari wa nyati ni gwen fa alan dien dio to si jere ne inja minga bar ngale sun wajo ya ingari min tore gala amin jongone jegile min wo yago binden tille al denkwe e yisibsi barngale
2: barngale sama
1: barngale sama koyngi ndama marang den joyngi la ye koyngi ke barngaso ko joy kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in loleng nama in lo tabunga ra yisibinden bereng aye in kwa algisbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kelma ne marang marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingalenga kagala langa ne wuya ku psegira yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabang ereng ka kamungkin sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ari mo yanzan ke duona de ngungi ne sken dogalen dio bara toksi irengela liye inan jiali longal injaluna in wala jiali longal ille songa to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dem bara arifiana na jengena ye arifiana na jenga ngaba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio no indo dingi ne stio ba ba longa sa hinjwa ko si ala ke ba dim bara ye al dengi ngal ngunyu ne stio marang ji bara alla kuru ala ini ba wala alla kwa ba san din kuru ti in den tin sikai ngal ngi taga jurgona sti marang kuru ala yi ti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay Allah kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulu tu le kuru do ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den da re la ale ndilen so jamar ke mungkin ni ele lo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si di mara si jua na si ngi marang inai sa nyin ti ba ye di le songo tu le wa bara dog alen kibira ini alen ji ki ke ja marang ji nu jua ba ye di le songo tu le indala ye nga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na ye fingi ti na sgi ra runyi le la na ji aba jaw ngi na si koran ki jul ngi na ina lomba sa nyi si gi ra ti din ko yi de basin to le assisenge maranga sa ginje ma jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki kya yom to birin biyo no burgo no ki kya yom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zinga ku juni hata gutale ko akay masala nga ba ko e ani gutya na e na jeng ya na to le nya basin belen e yani dembara ila alnajinga babadra sangingwa jialgi qur'ani jialin dandulleja maren lomvi kati mangaisa fiya ban jialgi qur'ani so kerala ngile songo tolleja bajamo deni sinjami egala le dodi le songo tolleja nyane mtam fiya najinga
2: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sinkami alba kuin qur'an kasara ines utonga aunal nal doin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarike amile fiyin in semi raja kas din ko se aba arile kasire nya ina jwabal bo hotap ke nga hatta nan tongi na ari fiyin na jitifiya basin jwa duin ko in se mawlo rimme ngala spiya balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina iden ja na dog masal si jaldo hasiji oton so ge le duo inel in kara basi fiya no mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiya lang in er kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiti na fi girai na in kamingal utum murun utokuro na innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ela gizata insu julngati duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela ye ela le afingiti ni so nga jorti balan amon kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas ya ki hamas afi be indala ye jorti asigi yes nui ja ba
1: hamas ya le min dio weidel
2: egel
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai kwadi amungi nesin tabiri zikal nga waizi marang wai gi koran sunwa ge
2: se dimbele
1: gi ngam nga bodel malan duzi nga yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be se long ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike anis imugar na ka ngi madi gi duzi dio jiru na al duzi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki ngudo ma si kulfi
2: idi
1: duzi jundi ne kilma dio wai
2: le ay le ba le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi dem
2: anan kwaran fingi na ida biya ban bele na ka bas abas ta ne ya el bal dor o woni jet le do ngi ga kuro ne dio ana mara o les el ba ya do ngi ya gi fi ya kas ka sing aniko ina ngere ngani la aba do al akhiri
1: ji jalon sabar hadia in u ina lombal iyang age deling
2: abang ngadu kai
1: mata ngadu kai niki ndo wala siki indora se na ngamil nga ne ngwa ka tabe inde na tare ya uni songo nga awriti ne ji na nga jawba ne ji na nga jawba sa deng ni kwadi ngadu kai nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fakina ma illo si kwela lang in kwa kiyal kwela lang da ngwa resu kuro kani din kwe illo long rila ke wala jidi sur le zadu idi na ba marat kama jibara hadia mungkin nanin kwe tu le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo ay nem vene jiru duan tong eri jegi na ma janna ma
2: jiru napso le ngaja
1: ati diam bazi kya na ma jaga ja yengan kel kam na ma njwal ba juela na ma eri si napso indala nja
2: al ele duan ton jegi
1: al ele duan ton jegi la ele bela ye kelam ye bu kya ru yin ne kya na me indene sare do na ngo agaro ge lazim ile risingan zenina sigia sim mesile jela fazi ati ilona e dora baniki dogalan alziye itinum duolan rijo ngina men ko karu galwe e ilalon al halawa ke ola yir ke anu men ko karu kasina albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin no te do bulon wala dizin nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bione en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle gel maluna ka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fa jani ja jamba no majonu juru wala lazim sin ba jenne din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
2: man ki
1: le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le koto abawa era induite din ko sai je na jurum le marat mungkin ko enan je na gal alla ele dorale asfago balan wingi ne ki ele wingal ele duon ko ela ko ena ma je nas paso nga onos beto wala je nga skeba ne ki skeba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko iya kal ele ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abalan e nga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: wala ka inda ne gen gel ma ka ba ki ele real ji nje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jemi mano ki awi
2: na ki awi na jo aiwa
1: wala ye se aba dilo kere ile bere egal ye ba fi tin en jardi e ilani
2: du mana tu du ile songa jure du
1: egal kazadu
2: kisi en se
1: ka du amba karo galan bone na
2: aiwa kana ele sinema ka wa san inwa kika iyanga orre kwa annama illonna nan sura al-arba ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga sizati aljawala jawunus king arunga suru itin yani lojuel na indala burturbu bajingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sikannan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdile kayin ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama minna dogola apaja alan din utor rasange ashan naki ndala ba dola ga juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilong al kurro ga ne kiti ayye donas
1: yasi imidi
2: kurro ke ngara ga da arisifia mama ba finiti na
1: imidi zikarazo bayani ya kwa daldila sial kenyati ni kuengan zingal nga al burugi na kamal ko am burugi an al jure nga kan ne hilla kamal ko am buru kan ne kam ko an azum kan ni wala lam bar kan ni kiya fa joto al filani ko yi misila za si gel al filani ko yake gira na wannan yanga na lo vise si nyi ne ke le buru wala fa on de nya zi tin songo nga dem via alas na mos bele tu bele az tu nga bi akit wore kwa bas juran abakai ai filanin gwa nya gilan nya al den yan zirayin via alkifia alkiafia ba
2: ai wo korai ja in bayenes kinga su juran yat jutara
1: nes jot nyudara
2: ai na gidu to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jigala jin kwe zaina fala nya ba hai jagil anin kwe ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin pia din kwal de kikene kelam kana ulala makil mai sin jawla ba karo kabani wona mara dun surin yirgini
1: kama en nan wa jazimin den yom le jansa den asas le ba kawai la san alangi karin tulla we dai woren kwa
2: eh e jo
1: min bidaya le dan woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwede kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al wore in juru si aziel hal dogola kani sin wazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin dibagu
2: en dibagu ja to kere guti ngal ma jere jundi
1: alba judi ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fei fa alan duwa den ko su gudle jan ni wi ban nay man nan tin le na tin ko ya ni itin ke juru nga fo li ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan e riya ya ne ske muto hatta den ton di odlon sin den ton si ayin si den orofia ne ke muto wa si ayin testes fia den jan si ayin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za du sker ker kai
2: Lala ko se ake ba marandok ini sabaka inin wa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kise ense otto ba kwenu gut fiyama na ye ni fiyana na gut wali engama wala efaro le tarifi ma amin den ton nyanga na itin dogo la fiyama kain kuna giyal illone ele din allan ko yenis arra engal ko din kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi ma yihawilen ja yeden gudden gud selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fiina sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen kuna na mai kawe ye albotongin den tabui ayo arisiban keden kef elefi ye kwel